INEC ta tsara tun da farko. Faransa ta bayyana dalilan da ta ce su ne suka sanya tsaurar ka'idojin bayar da visa ga ɗaliban kamar da ke son zuwa Paris karatu bayan tsanantar zanga-zangar adawa da sabon matakin a birnin Yaoundé. Ofishin jakadancin Faransa a kamar ya fitar da sanarwar da ke bayyana cewar ya ɗauki matakin tsaurar ka'idojin baiwa ɗaliban visa ne saboda ta'azzara almundahana a tsarin. A cewar ofishin, yanzu sun samar da sabon tsarin da ya kunshi buƙatar ɗalibi ya bayyana shaidar biyan kuɗin makarantar da zai yi karatu a Faransa ko kuma ba su shaidar cewa ya mallaki wannan adadin kuɗin kafin samun visa. Jami'an tsaro a Jamhuriyar Nijar sun sanar da game wasu mutane uku dauke da makamai da kuma miyagun ƙwayoyi a garin Dan Isa da ke kan iyakar ƙasar da Najeriya ta gefen jihohin Katsina da Zamfara. Rundunar 'yan sandan jihar Maradi da ta jagoranci kaman mutanen uku ta ci cikinsu har da wani dillalin miyagun ƙwayoyi da bai jima da fitowa daga gidan yari ba. Kaman na zuwa ne kwanaki bayan mahukuntan na Nijar sun kuma kame wasu masu safarar miyagun ƙwayoyi a kan iyakar ƙasar da Jamhuriyar Benin. Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi gargaɗin cewa yanzu haka akwai mutanen da yawansu ya haura miliyan 48.2 waɗanda ke cikin yanayi na tsananin buƙatar agajin abinci a ƙasashen gabashin Afirka da fari ya haddasa wa ƙarancin abinci mai nasaba da gajeruwar damina da ta hana noma a yankuna da dama. Ofishin Majalisar mai kula da ayyukan jin ƙai OCHA ya ce ƙasashen da wannan matsala ta fi ta'azzara sun kunshi Sudan ta Kudu da Kenya, Kana Sudan da kuma Tanzania. Matsalar yunwa mai alaƙa da rikice-rikice baya ga sauyin yanayi da kuma ƙarancin abinci. Barkewar annobar Ebola a Congo ya sake ta'azzara matsalolin wanda ya sake jefa jama'ar yankin a tsananin buƙatar ɗauki. Ɓullar annobar cutar Ebola da ta kashe mutane kusan 800 a Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo na ƙoƙarin wargaza tarin yarjejeniyoyin kasuwanci da ƙasar ta kula da manyan kamfanonin ƙasa da ƙasa, ciki har da na Amurka da za su jagoranci aikin haƙar ma'adanai a yarjejeniyar da ɓangarorin biyu suka ƙulla a farkon shekarar nan. Wasu majiyoyi hudu masu kusanci da wannan batu da ke tabbatar da batun ga kafar Reuters sun ce matakan da ake amfani da su a yaƙi da cutar ta Ebola suke har da killacewa da kuma tsaurara matakan hada-hada a wasu yankuna kai tsaye ya yi babbar illa ga fatan da ake da shi na nasarar wannan yarjejeniya ta haƙar ma'adanai. Fargabar amfani da 'yan daba da ake biya kuɗi don tayar da tarzoma na ci gaba da kasancewa babbar barazana da ake fargabar ta iya haddasa nakasa a zaben Kenya da ke tafa cikin shekarar 2027 a wani yanayi da masu ruwa da tsaki a wannan fage ke ci gaba da kiraye-kiraye tare da jan kunne kan illar hakan da 'yan siyasa ke yi ga ci gaban ƙasar ta gabashin Afirka. Wani rahoto a baya-bayan nan ya nuna yadda 'yan siyasa ke amfani da kuɗin da bai wuce dala 4 ba ga kowane matashi wajen hayar su don tayar da tarzoma a wani yanayi da rahoto na daban kuma ke bayyana yadda rayuwar matasa a ƙasar ke juyewa zuwa kitsa tayar da husuma bisa jagorancin 'yan siyasa maimakon hangen dabarun ci gaba. Dakarun juyin juya hali na Iran sun yi ikirarin lalata wasu jiragen yakin Amurka da ke sansanin sojin ƙasar Jordan a harin makamai masu linzami da jirage marasa matuƙa da suka kai ƙasar don mayar da martani ga har-harin Amurka na cikin dare. A cewar rundunar ta IRGC, jiragen Amurka da dama sun lalace ciki har da masu kai har-hare da kuma babban yaƙi. Kodayake Jordan a sanarwar da ta fitar ta ce ta tare makamai masu linzami uku da Iran ɗin ta harba, amma ba tare da bayar da bayanin barnar da har-haren suka yi ba. Jam'iyyar Labour a Burtaniya ta nada Andy Burnham a matsayin sabon shugaban jam'iyyar kuma wanda zai maye gurbin Keir Starmer a matsayin Prime Minister a farkon makon gobe. Jam'iyyar wato jami'an agajin Amurka 7 da suka yi aikin yaƙi da cutar Ebola a Congo ne yanzu haka aka killace a cibiyar kula da masu cutar da ke Kenya bayan da mahukuntan Washington suka sanya matakan hana su balaguro don komawa gida. Shugaban kungiyar aikin jin kan da ya jagoranci kai su Congo don taimakawa a yaƙi da cutar ya shaida wa kafar Reuters cewa jami'an za su shafe makonni uku a cibiyar gabanin samun izinin komawa gida. Labaran da zuwa muku daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. RFI.
To gwamnatin Najeriya ta kaddamar da wani sabon shirin inganta ilimin bai daya na sama da dala miliyan 552 shirin wanda hadin gwiwa ne tsakanin gwamnatin tarayya da bankin duniya da kuma kungiyar hadin gwiwa ta duniya kan ilimi.

A yau labaran duniyar nishadi ya karkata ne game da batun hukumar kwallon kafa ta duniya FIFA da ta tabbatar da jerin shahararrun mawakan duniya da za su rera waƙoƙi a wasan ƙarshe na gasar cin kofin duniya na bana wanda za a gudanar ranar Lahadi wato 19 ga watan nan na Yuli a filin wasa na MetLife. A karon farko a tarihi za a yi shagulgulan rukunoni biyu wato bikin rufewa na farko sannan idan ƴan wasa sun tafi hutun rabin lokaci za a gabatar da wata cashiyar kuma. Wannan biki zai gudana ne mintuna 90 kafin a hura wasan ƙarshe. Shahararren mawakin Amurka Post Malone shine zai jagoranci bikin wanda salon waƙar sa ya kunshi hip hop da kuma R&B. Akwai kuma jarima kuma mawakiya Jennifer Hudson wadda ta lashe kyautukan Egot da ake sa ran za ta rera taken ƙasar Amurka da salon R&B.

A yau labaran duniyar nishadi ya karkata ne game da batun hukumar kwallon kafa ta duniya FIFA da ta tabbatar da jerin shahararrun mawakan duniya da za su rera waƙoƙi a wasan ƙarshe na gasar cin kofin duniya na bana wanda za a gudanar ranar Lahadi wato 19 ga watan nan na Yuli a filin wasa na MetLife a karon farko a tarihi za a yi shagulgulan rukunoni biyu wato bikin rufewa na farko sannan idan ƴan wasa sun tafi hutun rabin lokaci za a gabatar da wata cashiyar kuma Wannan biki zai gudana ne mintuna 90 kafin alhura wasan ƙarshe. Shahararren mawakin Amurka Post Malone shine zai jagoranci bikin wanda salon wakar sa ya kunshi hip hop da kuma R&B. Akwai kuma jaruma kuma mawakiya Jennifer Hudson wadda ta lashe kyautukan Egot da ake sa ran za ta rera taken ƙasar Amurka da salon R&B.

0: daga yawon shakatawa a gabashin kasar. A jiya Juma'a, gwamnatin kasar ta sanar da haramta duk wani yawon shakatawa da 'yan makaranta ke yi, bayan da ta fuskanci suka daga 'yan kasar a kafofin sada zumunta. 'Yan sanda sun ce binciken farko ya nuna cewa bus din ta kubucewa direban kuma ta kife bayan da ta daki wani dutse. Labaran kenan, kai tsaye za mu je ga shirinmu na gaba.
1: Jama'a barkanmu da sake haduwa cikin wani sabon shirin mu zagaye duniya, shirin da ke bitar muhimman abubuwan da suka faru a makon da muka yi bankwana. Sunana Umar Sani daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Za mu soma shirin daga tarihin Najeriya, inda a farkon makon da ya wuce rundunar sojin kasar ta samu nasarar kubutar da dalibai tare da malamansu 40 ciki har da yara 'yan kasa da shekaru 3 bayan sun shafe kwanaki 50 a hannu waɗanda suke garkuwa da su a garin Irere na jihar Oyo da ke kudancin kasar. Sai dai a yayin kubutar da su a yi nasarar asarar rayuka wasu jami'an tsaro, yayin da gwamnatin ta yi ikirarin cewa babu kuɗin fansa da suka biya kafin a sake su. Shamsiyya Haruna na ɗauke da cigaban labarin.
2: Wannan ya biyo bayan fafatawa da aka yi da masu garkuwar a cikin daji bayan shafa kwanaki sama da 50 suna riƙe da su. Sai dai bayanai sun ce kafin sako su an samu zaman tankiya tsakanin mazauna jihar da kuma 'yan arewa mazauna can, saboda zargin cewa 'yan ta'addan da suka kai harin sun fito ne daga yankunan arewa, musamman bayan bayyanar rahotannin da suka danganta harin da tsagerin kungiyar Ansaru. Isiyaka Husaini shine wakilin sarkin Hausawa na a Kingelega. Abin da yake cewa
3: wannan abin da ya faru mun yi bakin ciki bismillahi, yanda aka danganta abin ga kan mutanen mu ne suka yi wannan abin nan. To mun dai mun ji wannan bayani da karanga ihu ana jin har wani ma cikin su mai taso ma shi zai je garin da plan suke da yawa koyon nan da je danta da dikici, amma Allah ce maka dai bai taba shi goyen baya ba.
2: Comrade Titus Auda Amba shine shugaban kungiyar malaman Najeriya ta ƙasa. Kiraye ga gwamnati da ta dukkan mai yiwuwa wajen samar da tsaro a makarantu.
4: Kokan mu shine gwamnatin tarayya su ƙara kokari su tabbatar cewa makarantun mu sun samu wannan tsaron nan, don yanayin da muka samu kanmu an riga an tsorotar da dalibai da kuma malamai a wasu jihohi, jihar Oyo, jihar Borno.
2: Sai dai da alama al'amura sun fara daidaita tsakanin bangarorin biyu a jihar ta Oyo, kamar yadda Alhaji Sanugumi Galadimin a Kinyale ke bayyana mana.
5: To alhamdulillah mun ji daɗi kuma zamantakewar mu da waton mutanen ƙasa ko Yarbawa insha Allah tana nan, babu wani waton ja'in jaka ko wani tashin hankali tsakanin mu da su, muna zaune lafiya insha Allah.
2: Rundunar sojin dai ta tabbatar da cewa an rasa wasu jami'an tsaro yayin da wasu suka jika a yayin ceto rayukan mutanen.
1: Yayin da ake ci gaba da jinjinawa rundunar sojin Najeriya saboda nasarar da ta yi na ceto dalibai da malamansu a Oyo, wasu na ganin cewa ya kamata mahukunta su ƙara azama don ceto ɗaruruwan mutanen da ake ci gaba da yin garkuwa da su a sassan ƙasar. Akan wannan, Abdulkabir Ibrahim Shikalle ya zanta da Ibrahim Garbawala da ke bin diddigin wannan batu na taɓarɓarewar tsaro a Najeriya da kuma yadda zantawar su ta gudana.
6: Haka muke so wannan labari yana da daɗi, saboda musamman aka ce jami'an tsaro ne suka yi wannan, watakila a ce da kai sojojin mu suna gazawa, yanzu labari mai daɗi yana zuwa. Za a bin farin ciki ne kuma wannan gaskiya muna jinjina musu. Haka muke so su ƙara ƙwazo, shi ne abu na farko.
7: Ka ɗago batun su ƙara ƙwazo, wasu na cewa akwai buƙatar ƙara azama domin tabbatar da samun nasarar ceto ɗimbin mutanen da suke tsare a hannun 'yan bindiga a sassan Najeriya.
6: Wannan batu ai siyasa ce ta shiga, wato abin sai ka rasa cewa ko in ce shugabanci ƙarƙashin gwamnatin siyasa. Wai haka take, wannan wani abu ne na fadanci na siyasa. Hujjar ita ce daga ranar da labari ya bazu cewa an ɗauke yara musamman a ƙasar Yarbawa, abin da ya biyo baya shine eye service dan dai kawai a gani cewa suna yi, duk ba wani jami'an tsaro babba da ka sani da ba a ingiza kiyasa zuwa wannan yanki ba, da sunan cewa shugaban kasa ba da umarni. Me yake faruwa a Zamfara, a Maiduguri nan ɗan makaranta nawa yanzu haka suke hannu, ƙauyuka nawa suke hannu, in ka zo Kaduna garuruwa gaba ɗaya suna hannu, inda ake neman biliyoyi a hannun mutane.
7: Ka ambaci yankuna da dama na arewacin Najeriya da ke fama da wannan matsala, inda ɗaruruwan mutane suke hannun 'yan bindigar. A yau wani salo ya kake fatan a yi amfani da shi, makamancin na Oyon ko ko wani abu domin ceto waɗancan?
6: Al'ummar Najeriya 'yan uwanmu ne gaba ɗaya, yara 'yan makaranta 'ya'yanmu ne gaba ɗaya, shugabanci kamata ya zama namu ne gaba daya. A zama da shugaban kasa zai yi, yayi na ko ina, wannan nauyi ne.

0: Barkanmu da sake haduwa a cikin wani shirin dandalin siyasa. Shirin da ke kawo muku bayani mai zurfi da nazari kan manyan lamuran siyasar Najeriya da yankin Afrika ta Yamma. Abokinku ne Michael Kudisin ke muku lale marhaban. A inda ake tunkarar babban zaben shekarar 2027, harkokin cikin gida na jam'iyyun siyasa na ci gaba da daukar hankali. Rigingimu da hatsaniya sun tashi a wasu jam'iyyu, kuma a yayin da aka warware wasu matsalolin a cikin gida, wasu kuma sai da aka ranka ya kotu. A wannan makon, wani hukuncin da kotu ta yanke kan wasu taruka na jam'iyyar African Democratic Party ADC ya sake bude kafa ta tambayoyi kan yadda ake gudanar da harkokin cikin gida na jam'iyyu. Sai kuma batun jadawalin zabe na INEC wanda kotu ta dawo da shi, abinda ya baiwa jam'iyyun siyasa damar ci gaba da shirye-shiryen su bisa tsarin hukumar zabe. Sai a gyara zama don sauraron gundarin shirin. A cikin harkokin siyasa, taro na jam'iyya shine matakin da ake amfani da shi wajen zaben shugabannin jam'iyya da kuma tsarin tafiyar da ita. Sai dai a jam'iyyar African Democratic Congress ADC an samu takaddama bayan an kalubalanci wasu matakan da suka shafi gudanar da tarukan. Kotu ta yanke hukunci kan wannan batu, abinda ya jawo tambayoyi kan tasirin hukunci ga tsarin shugabancin jam'iyyar da kuma shirye-shiryenta na gaba. To, domin jin yadda wannan hukuncin ya riski jam'iyyar ADC, na tattauna da ɗaya daga cikin masu magana da yawun jam'iyyar, Faisal Kabir.
1: To, na farko dai shi wannan hukunci na kotu dama ta ranar 29 ga watan Afrilu da kotun gwamnatin tarayya ta yanke hukunci akan cewa ta rushe dukkanin zabenmu da muka yi na shugabanni tun daga jiha kananan hukumomi shiya. Tun a wannan lokaci mu ma muka kirawo taro na kwamitin zartarwa na ƙasa gaba ɗaya, muka ce mu rushe shugabancin wannan zabe da muka yi, mun naɗa kai a ceka wato mafarkon ƙwarya da kan shugabancin jam'iyya na ƙasa, na shiya, na ƙananan hukumomi, na mazabu. Muka ce wannan sun koma mun naɗa shugabanci ne na riƙon ƙwarya. Umarin kotu tun a wancan lokacin. Wannan hukunci da aka yi mun ɗaga ƙara ne domin mu ba ƙulun abu duk lokacin da kake shari'a kana nema ka tabbatar da wani abu ne, domin mu fito da ikon jam'iyya akan cewa jam'iyya ce take da iko akan komi ba tare da kotu ta shiga ta ce mata ga yanda ba ta yi ba. Wannan dalilin ne ya sa muka ɗaga ƙara. Amma tun a baya mun rushe wannan shugabanci namu, ba mu da shugabanci dama sai na riƙon ƙwarya.
0: To, ku a ganinku wannan mataki da kuka ɗauka ya yi muku kuma zai samu muku mafita?
1: Yanzu haka wannan hukuncin da ita kotun ta yi mun ɗaukaka shi zuwa kotun ƙoli, domin dole yaƙi ne wanda dole sai mun tabbatar wa da jam'iyyu ƴanci ba wai iya jam'iyyar ba. Jam'iyyu ma su sami ƴanci a matsayin cewa jam'iyyu ne suke da dama a lokacin da suke dama su rushe shugabancin su naɗa shugabancin da suke buƙata. Amma daga ɓangaren abin da ya shafi ƴan takarkarunmu da muka tsaida tun daga kan shugaban ƙasa zuwa majalisar jiha, wannan hukunci bai shafe su ba. Maganar shugabancin jam'iyyarmu na ƙasa, wannan hukunci bai shafe shi ba.
0: To, sai mu dawo kan wannan batu. A yayin da kotu ta koma kuma dawo da jadawalin zaben INEC, shin ADC na ganin lokaci ya yi da jam'iyyu za su mai da hankali kan shirye-shiryen zaɓe maimakon yawan rikice-rikicen kotu?
1: Dama dai wannan shi ne babban abin da jam'iyyun adawa suka mai da hankali a ka duk wannan rigima da shiga ana yi ta kotu. Shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu da jam'iyyarsa ta APC su ne suke sa jam'iyyun adawa a ciki, domin sun san cewa ba su tsina na 'yan Najeriya komai ba, sun ba 'yan Najeriya a cikin talauci, yunwa, rashin aikin yi. To, suna neman sun san idan dai an samu jam'iyya guda ɗaya, musamman jam'iyya irin tamu da ADC da 'yan Najeriya suka gamsu da ita, suka amince da ita, inda sun yi gabaɓe da wannan jam'iyyar, to ina mai tabbatar maka da cewa mutanen nan fufan a cikin jihohi 31 na Najeriya ko jiha ɗaya ba su iya ci ba. Wannan shi ne duk abubuwan da kake gani fa hankalin jam'iyyun adawa yana kan ƙwato 'yancin 'yan Najeriya ne, da ƙwato kan 'yan Najeriya akan halin da suke ciki na yunwa da talauci. Amma waɗannan mutanen fulani suke tsaye a Najeriya a cikin irin waɗannan yanayi.
0: Sai dai a duk lokacin da kotu ta shiga cikin harkokin cikin gida na jam'iyya, ana samun muhawara kan iyakar rawar da kotu za ta taka. Shin wannan na ƙarfafa bin doka ne a jam'iyyu, ko kuwa yana nuna matsalolin tsarin demokradiyyar cikin gida? Wannan wata muhimmiyar tambaya ce da ke neman amsa gamsassa. Baya ga rikice-rikicen cikin gida na jam'iyyu, akwai kuma batun yadda ake shirye-shiryen babban zaben 2027. Kotun ɗaukaka ƙara ta dawo da jadawalin zaben da hukumar zabe mai zaman kanta ta Najeriya INEC ta tsara. Hukuncin ya baiwa hukumar damar ci gaba da aiwatar da matakan da suka shafi shirye-shiryen zabe. Ga jam'iyyun siyasa da masu neman takara, wannan na nufin dole ne su bi lokutan da aka tsara wajen gudanar da muhimman ayyukan zabe. To domin ƙarin haske kan wannan lamari, ga tattaunawar abokiyar aiki Shamsiyya Haruna da masanin doka Barista Haruna Magashi.
2: Barista, na san kaga yadda hukunci ya kasance daga kotun ɗaukaka ƙara.
3: Na'am.
2: Tambayar mu ita ce ko akwai sauran damar ɗaukaka ƙara zuwa kotun koli domin ƙalubalantar wannan hukunci?
3: To inda damar ɗaukaka ƙara ce, lallai akwai damar ɗaukaka ƙara tunda ita Court of Appeal ce ta yi hukunci yanzu, to su waɗanda suka kai ƙara da waɗanda aka yi ƙara ɗin suna da damar da za su yi ɗaukaka ƙara appeal kenan zuwa Supreme Court, wanda daga Supreme Court shi ne zai zama final, babu inda kuma za a sake ɗaukaka ƙara.
2: To wanne kuskure ne babbar kotun tarayya ta yi da har ita kotun ɗaukaka ƙara ta soke hukuncinta?
3: To abin da ya faru shi Electoral Act, dokar zaɓe kenan, ta ce a ba wa jam'iyyu, za a iya ba jam'iyyu dama har wata hudu kafin zaɓe su kammala primaries, kwana 120 kenan. To sannan kuma ita dokar dai ta ba wa INEC dama ta tsara timetable ɗinta, jadawalin zaɓe kenan, yanda duk ta so, yadda kuma take ganin zai yi tunda ita ce mai gudanar da zaɓe. To ita INEC da ta tashi sai ta ba da wa'adin primary election ɗin, wato zaɓen fidda gwani, zuwa wani lokaci wanda ya yi ƙasa da wanda shi INEC ɗin ta fitar. To da aka je shi alkalin babbar kotun tarayya ta High Court sai ya ce an saba wannan ka'ida ta Electoral Act ɗin, don haka wannan ɓangaren jadawalin da ya yanke cewa watan Mai 30 gare shi shine ƙarshen zaɓen fidda gwani, wannan ya saba wa doka, don haka sai ya rushe wannan.
2: To Barista, shin wannan ya kafa misali ne da zai hana jam'iyyu ƙalubalantar jadawalin INEC a zaɓuka masu zuwa?
3: To ba zai zama daga yanzu an hana jam'iyyu ƙalubalantar jadawalin INEC ba, tunda a hukuncin abin da ya sa aka rusa hukuncin shine ita jam'iyya ɗaya ce ta yi ƙara, ta Youth Party YP kenan. To abin da kotun ɗaukaka ƙarar nan ta ce shine ita jam'iyyar ba ta da hurumin kai ƙarar, ko ba ta da hurumin samun hukunci, saboda ba ta iya bayar da yadda wannan jadawalin ya cutar da ita ba. Ba ta gabatar da cewa yi wannan jadawalin saboda yanke rage ra'ayin da aka yi, ba zai ba ta damar yin zaben fidda gwani ba. Kawai abin da ta je kotu da shi shine INEC ba ta da damar da za ta saka kwanakin da suka gaza wanda Electoral Act ɗin ya fitar. To wannan shi yasa aka yi hukunci, inda hukunci ne da ba gaba ɗaya jam'iyyun siyasa ko jam'iyyun adawa ne suka haɗu suka shigar da ƙarar ba, jam'iyya ɗaya ce. To kafin ta samu hukunci, daidai ne cewa dole sai ta kawo cewa wannan jadawalin da INEC ta fitar ya cutar da ita, kuma ga yadda ya cutar da ita ɗin. To ba ta yi hakan ba, da wannan kotun ɗaukaka ƙara ta yi amfani ta yi hukunci cewa ba su iya kawo hujjar da za ta sa a yadda da da'awarsu ba, don haka sai aka rushe ta, kuma aka rushe hukuncin ita babbar kotun tarayya ta High Court kenan.
0: Yayin da ake nazarin siyasar Najeriya ta yau, tarihi kuma na ci gaba da yin nazari kan shugabannin da suka gabata. A wannan makon ne aka cika shekara guda da rasuwar tsohon shugaban ƙasa Muhammadu Buhari, janar mai ritaya. An gudanar da wasu taruka da addu'o'i na tunawa da shi, inda aka bayyana ra'ayoyi daban-daban kan irin tasirin da ya yi a siyasar Najeriya. Nura Ado Suleiman na ɗauke da takaitaccen bayani akan rayuwar janar Muhammadu Buhari.
4: A ranar 13 ga watan Yulin shekarar 2026 aka cika shekara guda cif da rasuwar janar Muhammadu Buhari mai ritaya, fitaccen jagora a tarihin Najeriya. An haife shi a Daura a shekarar 1942. Buhari ɗan kishin ƙasa ne wanda ya haɗe da zamani a matsayin shugaban mulkin soja da na farar hula. Ya fara fitowa fili ne a shekarun 1980, a matsayin shugaban mulkin soji, inda ya kaddamar da shirin yaƙi da rashin da'a da zummar saita rayuwar al'umma.

0: A shekarar 2015 ya kafa tarihi ta hanyar jagorantar 'yan hamayya zuwa ga nasara, inda ya yi wa'adi biyu a matsayin shugaban ƙasa na farar hula. Ana tunawa da Buhari a matsayin jagora mai gaskiya. Kodayake gwamnatinsa ta fuskanci ƙalubalen tattalin arziki da tsaro, ayyukansa na gina abubuwan more rayuwa sun nuna kishinsa. Shekara guda bayan tafiyarsa, ya kasance madubin dubawa a ƙasa.
1: Suma masu bibiyar mu ba a barsu a baya ba, sun bibiye mu kuma ga tsokacinsu a kan wainar da ake toyawa a siyasar Najeriya.
2: Nasiru Laraba daga jihar Jigawa. To abinda yake kawo rigingimin jam'iyyu wanda jam'iyyun ba sa iya warware matsalar fitar da 'yan takara ko zaben cikin gida kenan primary election har sai an kai ga kotu. Da yawa irin wannan tana faruwa, kuma babban abin da ya fi kawowa irin wannan matsalar shine san rai da kokarin kumbiya-kumbiya na bakaci bakaci ko kaci bakaci ba. So amma a duk lokacin da aka ijiye san zuciya, aka yi abin da ya kamata, to zuciya da hankali zai kwanta kuma za a ga abin da ya kamata.
3: Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sunana Yusuf Sani Isa, wanda aka fi sani da dan amanar Abba, daga karamar hukumar Gwale a jihar Kano, Jamhuriyar Najeriya. Akwai abubuwa da yawa da suke sawa jam'iyyun siyasa su kasa warware rikicin gida a Najeriya, har sai sun dangana da kotu. Abubuwan ku sun haɗa da rashin amincewa tsakanin ɓangarori ko kuma fafatawar neman mulki, ko gazawar hanyoyin sulhu na cikin jam'iyya, da kuma rashin bin kundin tsarin mulkin jam'iyya.
4: Sunana Salihu Lawan daga Yola, Adamawa, Najeriya. Al'amuran siyasa a Najeriya gaskiya ba su da kyau, suna nan dai kawai ana ta bubbugawa ne kawai, amma ba yadda muka san siyasa baya da kuma muka ji labari siyasa a baya ba. Al'amuran ƙarƙashin wannan gwamnatin mai ci ta Bola Ahmed Tinubu, kullum kowane al'amari ƙara taɓarɓarewa yake, daga ɓangaren tsaro, ɓangaren al'amuran yau da kullum na rayuwa da sauransu, komai ƙara lalacewa yake. Gwamnati ce wacce ba ta da alƙibla guda ɗaya, ba ka iya gane ina aka dosa. Yau in an ce ga wani tsari nan an zo da shi, ko abin da zai inganta rayuwar talaka, baya kaiwa ga ƙarshe, zai tsaya a hanya, ka ji an bullo da wani tsarin, a ciyo bashi nan, a ciyo bashi can. Gwamnati ba ta da wani abin da Bature ke kira focus, babu shi.
5: Sunana Abubakar Sa'ad Ganye daga jihar Adamawa. Idan ka duba fagen siyasar Najeriya, musamman jam'iyyun ƙasar, musamman ɓangaren adawa, ana fama da rikice-rikicen cikin gida, wanda kuma ake samun har aje kotu kamun a warware su. So a gaskiya a ɓangaren Najeriya ne kaɗai ake samun ire-iren wannan rikicin na jam'iyyu cikin gida, wanda har a ce sai an je kotu har kotun koli. Wannan kuma yana da alaƙa ne da samun mutane biyu a cikin jam'iyyar. Me ne ma'ana mutane biyu? Akwai 'yan kishin ƙasa, akwai 'yan siyasa, su ne a cikin waɗannan jam'iyyu. Shi ɗan siyasa shi yana duba kullun damuwar shi zaɓe ne. Shi kuma ɗan kishin ƙasa damuwar shi menene za a yi domin ƙasa ta ci gaba. So duk lokacin da mutane biyu nan suka haɗu a wuri, to ba zai yi a shirya ba, domin ɗaya yana tafiya ne bisa son zuciya, ɗaya kuma yana tafiya ne bisa ra'ayin kawo daidai.
1: Yanzu kuma mu leƙa yankin Afirka ta Yamma domin jin wasu daga cikin manyan lamuran siyasa da suka gudana a makon nan, tare da Hauwa Halliru Gwangwazo.

0: Barkanmu da sake haduwa a cikin wani shirin dandalin siyasa. Shirin da ke kawo muku bayani mai zurfi da nazari kan manyan lamuran siyasar Najeriya da yankin Afirka ta Yamma. Abokinku ne Michael Kudisin ke muku lale marhaban. A yayin da ake tunkarar babban zaben shekarar 2027, harkokin cikin gida na jam'iyyun siyasa na ci gaba da daukar hankali. Rigingimu da hatsaniya sun tashi a wasu jam'iyyu, kuma a yayin da aka warware wasu matsalolin a cikin gida, wasu kuma sai da aka ranka ya kotu. A wannan makon, wani hukuncin da kotu ta yanke kan wasu taruka na jam'iyyar African Democratic Party ADC ya sake bude kafa ta tambayoyi kan yadda ake gudanar da harkokin cikin gida na jam'iyyu. Sai kuma batun jadawalin zabe na INEC wanda kotu ta dawo da shi, abinda ya baiwa jam'iyyun siyasa damar ci gaba da shirye-shiryen su bisa tsarin hukumar zabe. Sai a gyara zama don sauraron gundarin shirin. A cikin harkokin siyasa, taro na jam'iyya shine matakin da ake amfani da shi wajen zaben shugabannin jam'iyya da kuma tsarin tafiyar da ita. Sai dai a jam'iyyar African Democratic Congress ADC an samu takaddama bayan an kalubalanci wasu matakan da suka shafi gudanar da tarukan. Kotu ta yanke hukunci kan wannan batu, abinda ya jawo tambayoyi kan tasirin hukunci ga tsarin shugabancin jam'iyyar da kuma shirye-shiryenta na gaba. To, domin jin yadda wannan hukuncin ya riski jam'iyyar ADC, na tattauna da ɗaya daga cikin masu magana da yawun jam'iyyar, Faisal Kabir.
1: To, na farko dai, shi wannan hukunci na kotu dama ta ranar 29 ga watan Afrilu da kotun gwamnatin tarayya ta yanke hukunci akan cewa ta rushe dukkanin zabenmu da muka yi na shugabanni tun daga jiha kananan hukumomi shiya. Tun a wannan lokaci mu ma muka kirawo taro na kwamitin zartarwa na ƙasa gaba ɗaya, muka ce mu rushe shugabancin wannan zabe da muka yi mun naɗa kai a ceka, wato afirgon ƙwarya, inda kan shugabancin jam'iyya na ƙasa, na shiya, na ƙananan hukumomi, na mazaɓu. Muka ce wa'annan sun koma mun naɗa shugabanci ne na riƙon ƙwarya. Umarin kotun a wancan lokacin. Wannan hukunci da aka yi mun ɗaga ƙara ne domin mu ba ƙulubi ba abu duk lokacin da kake shari'a kana nema ka tabbatar da wani abu ne. Domin mu fito da ikon jam'iyya akan cewa jam'iyya ce take da iko akan komi ba tare da kotu ta shiga ta ce mata ga yanda ba ta yi ba. Wannan dalilin ne ya sa muka ɗaga ƙara, amma tun a baya mun rushe wannan shugabanci namu, ba mu da shugabanci dama sai na riƙon ƙwarya.
0: To, ku a ganin ku wannan mataki da kuka ɗauka ya yi muku kuma zai samu muku mafita?
1: Yanzu haka wannan hukuncin da ita kotun ta yi mun ɗaukaka shi zuwa kotun ƙoli, domin dole yaƙi ne wanda dole sai mun tabbatar wa da jam'iyyu ƴanci, ba wai iya jam'iyyar mu ba. Jam'iyyu ma su sami ƴanci a matsayin cewa jam'iyyu ne suke da dama a lokacin da suke dama su rushe shugabancin su, naɗa shugabancin da suke buƙata. Amma daga ɓangaren abin da ya shafi ƴan takarkarmu da muka tsaida tun daga kan shugaban ƙasa har zuwa majalisar jiha, wannan hukuncin bai shafe su ba. Maganar shugabancin jam'iyyarmu na ƙasa, wannan hukunci bai shafe shi ba.
0: To, sai mu dawo kan wannan batu. A yayin da kotu ta koma kuma dawo da jadawalin zaben INEC, shin ADC na ganin lokaci ya yi da jam'iyyu za su mai da hankali kan shirye-shiryen zaɓe maimakon yawan rikice-rikicen kotu?
1: Dama dai wannan shi ne babban abin da jam'iyyun adawa suka mai da hankali a kan duk wannan rigima da shiga ana yi ta kotu. Shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu da jam'iyyarsa ta APC su ne suke sa jam'iyyun adawa a ciki, domin sun san cewa ba su tsinana a 'yan Najeriya komai ba, sun ba 'yan Najeriya a cikin talauci, yunwa, rashin aikin yi. To, suna neman sun san idan dai an samu jam'iyya guda ɗaya, musamman jam'iyya irin tamu da ADC da 'yan Najeriya suka gamsu da ita, suka amince da ita, in dai sun shiga zaɓe da wannan jam'iyyar, to ina mai tabbatar maka da cewa mutanen nan fa a cikin jihohi 31 na Najeriya

0: ko jiha ɗaya ba shi ya ci ba. Wannan shi ne duk abubuwan da kake gani fa hankalin jam'iyyun adawa yana kan kwato 'yancin 'yan Najeriya ne da kwato kan 'yan Najeriya akan halin da suke ciki na yunwa da talauci, amma waɗannan mutanen fa ne suke kintse Najeriya a cikin irin wannan yanayi.
1: Sai dai a duk lokacin da kotu ta shiga cikin harkokin cikin gida na jam'iyya, ana samun muhawara kan iyakar rawar da kotu za ta taka. Shin wannan na karfafa bin doka ne a jam'iyyu ko kuwa yana nuna matsalolin tsarin demokradiyyar cikin gida? Wannan wata muhimmiyar tambaya ce da ke neman amsa gamsassa. Baya ga rikice-rikicen cikin gida na jam'iyyu, akwai kuma batun yadda ake shirye-shiryen babban zaben 2027. Kotun ɗaukaka ƙara ta dawo da jadawalin zaben da hukumar zaɓe mai zaman kanta ta Najeriya INEC ta tsara. Hukuncin ya baiwa hukumar damar ci gaba da aiwatar da matakan da suka shafi shirye-shiryen zaɓe. Ga jam'iyyun siyasa da masu neman takara, wannan na nufin dole ne su bi lokutan da aka tsara wajen gudanar da muhimman ayyukan zaɓe. To domin ƙarin haske kan wannan lamari, ga tattaunawar abokiyar aiki Shamsiyya Haruna da masanin doka Barista Haruna Magashi.
2: Barista, na san kaga yadda hukunci ya kasance daga kotun ɗaukaka ƙara.
3: Na'am.
2: Tambayar mu ita ce ko akwai sauran damar ɗaukaka ƙara zuwa kotun koli domin ƙalubalantar wannan hukunci?
3: In dai damar ɗaukaka ƙara ce, lalle akwai damar ɗaukaka ƙara tunda ita Court of Appeal ce ta yi hukunci yanzu, to su waɗanda suka kai ƙara da waɗanda aka yi ƙara ɗin suna da damar da za su yi ɗaukaka ƙara appeal kenan zuwa Supreme Court, wanda daga Supreme Court shi ne zai zama final, babu inda kuma za a sake ɗaukaka ƙara.
2: To wanne kuskure ne babbar kotun tarayya ta yi da har ita kotun ɗaukaka ƙara ta soke hukuncinta?
3: To abin da ya faru shi Electoral Act, dokar zaɓe kenan, ta ce a ba wa jam'iyyu, za a iya ba jam'iyyu dama har wata hudu kafin zaɓe su kammala primaries, kwana 120 kenan.
2: Okay.
3: To sannan kuma ita dokar dai ta ba wa INEC dama ta tsara timetable ɗinta, jadawalin zaɓe kenan, yanda duk ta so, yadda kuma take ganin zai yi tunda ita ce mai gudanar da zaɓe. To ita INEC da ta ce sai ta ba da wa'adin primary election ɗin, wato zaɓen fidda gwani zuwa wani lokaci wanda ya yi ƙasa da wanda shi INEC ɗin ta fitar. To da aka je shi alkalin babban kotun tarayya ta High Court sai ya ce an saba wannan ka'ida ta Electoral Act ɗin, don haka wannan ɓangaren jadawalin da ya yanke cewa watan Mai 30 gare shi shine ƙarshen zaɓen fidda gwani, wannan ya saba wa doka, don haka sai ya rushe wannan.
2: To Barista, shin wannan ya kafa misali ne da zai hana jam'iyyu ƙalubalantar jadawalin INEC a zaɓuka masu zuwa?
3: To ba zai zama daga yanzu an hana jam'iyyu ƙalubalantar jadawalin INEC ba, tunda a hukuncin abin da ya sa aka rusa hukuncin shine ita jam'iyya ɗaya ce ta yi ƙara, ta Youth Party YP kenan.
2: Okay.
3: To abin da kotun ɗaukaka ƙarar nan ta ce shine ita jam'iyyar ba ta da hurumin kai ƙarar ko ba ta da hurumin samun hukunci, saboda ba ta iya bayar da yadda wannan jadawalin ya cutar da ita ba. Ba ta gabatar da cewa yi wannan jadawalin saboda yanke rage ra'ayin da aka yi ba zai ba ta damar yin zaben fidda gwani ba. Kawai abin da ta je kotu da shi shine INEC ba ta da damar da za ta saka kwanakin da ba su suka gaza wanda Electoral Act din ya fitar. To wannan shi yasa aka yi hukunci, inda hukunci ne da ba gaba ɗaya jam'iyyun siyasa ko jam'iyyun adawa ne suka haɗu suka shigar da ƙarar ba, jam'iyya ɗaya ce. To kafin ta samu hukunci, daidai ne cewa dole sai ta kawo cewa wannan jadawalin da INEC ta fitar ya cutar da ita, kuma ga yadda ya cutar da ita ɗin. To ba ta yi hakan ba, da wannan kotun ɗaukaka ƙara ta yi amfani ta yi hukunci cewa ba su iya kawo hujjar da za ta sa a yadda da da'awarsu ba, don haka sai aka rushe ta, kuma aka rushe hukuncin ita babbar kotun tarayya Federal High Court kenan.
1: Yayin da ake nazarin siyasar Najeriya ta yau, tarihi kuma na ci gaba da yin nazari kan shugabannin da suka gabata. A wannan makon ne aka cika shekara guda da rasuwar tsohon shugaban ƙasa Muhammadu Buhari, janar mai ritaya. an gudanar da wasu taruka da addu'o'i na tunawa da shi, inda aka bayyana ra'ayoyi daban-daban kan irin tasirin da ya yi a siyasar Najeriya. Nura Ado Suleiman na ɗauke da takaitaccen bayani akan rayuwar Janar Muhammadu Buhari.
4: A ranar 13 ga watan Yulin shekarar 2026 aka cika shekara guda cif da rasuwar Janar Muhammadu Buhari mai ritaya, fitaccen jagora a tarihin Najeriya. An haife shi a Daura a shekarar 1942. Buhari ɗan kishin ƙasa ne wanda ya haɗe da zamani a matsayin shugaban mulkin soja da na farar hula. Ya fara fitowa fili ne a shekarun 1980 a matsayin shugaban mulkin soji, inda ya kaddamar da shirin yaƙi da rashin ɗa'a da zummar saita rayuwar al'umma.

0: shekarar 2015 ya kafa tarihi ta hanyar jagorantar 'yan hamayya zuwa ga nasara, inda ya yi wa'adi biyu a matsayin shugaban ƙasa na farar hula. Ana tunawa da Buhari a matsayin jagora mai gaskiya. Kodayake gwamnatinsa ta fuskanci ƙalubalen tattalin arziki da tsaro, ayyukansa na gina abubuwan more rayuwa sun nuna kishinsa. Shekara guda bayan tafiyarsa, ya kasance madubin dubawa a ƙasa.
1: Suma masu bibiyar mu ba a barsu a baya ba, sun bibiye mu kuma ga tsokacinsu a kan wainar da ake toyawa a siyasar Najeriya.
2: Nasiru Laraba daga jihar Jigawa. To abin da yake kawo rigingimin jam'iyyu wanda jam'iyyun ba sa iya warware matsalar fitar da 'yan takara ko zaben cikin gida kenan primary election har sai an kai ga kotu. Da yawa irin wannan tana faruwa, kuma babban abin da ya fi kawowa irin wannan matsalar shine san rai da ƙoƙarin ƙungiya-ƙungiya na bakaci-bakaci ko kaci-bakaci ba. So amma a duk lokacin da aka ijiye san zuciya, aka yi abin da ya kamata, to zuciya da hankali zai kwanta kuma za a ga abin da ya kamata.
3: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sunana Yusuf Sani Isa, wanda aka fi sani da ɗan amanar Abba, daga ƙaramin hukumar Gwale a jihar Kano, jamhuriyar Najeriya. Akwai abubuwa da yawa da suke sawa jam'iyyun siyasa su kasa warware rikicin gida a Kano, har sai sun dangana da kotu. Abubuwan ku sun haɗa da rashin amincewa tsakanin ɓangarori ko kuma fafatawar neman mulki ko gazawar hanyoyin sulhu na cikin jam'iyya da kuma rashin bin kundin tsarin mulkin jam'iyya.
4: Sunana Salihu Lawan daga Yola, Adamawa, Najeriya. Al'amuran siyasa a Najeriya gaskiya ba su da kyau, suna nan dai kawai ana ta bubbugawa ne kawai, amma ba yadda muka san siyasa baya da kuma muka ji labari siyasa a baya ba. Al'amuran ƙarƙashin wannan gwamnatin mai ci ta Bola Ahmed Tinubu, kullum kowane al'amari ƙara taɓarɓarewa yake, daga ɓangaren tsaro, ɓangaren al'amuran yau da kullum na rayuwa da sauransu, komai ƙara lalacewa yake. Gwamnati ce wacce ba ta da alƙibla guda ɗaya, ba ka iya gane ina aka dosa. Yau in an ce ga wani tsari nan an zo da shi, ko abin da zai inganta rayuwar talaka, baya kaiwa ga ƙarshe, zai tsaya a hanya, ka ji an ɓullo da wani tsarin, a ciyo bashi nan, a ciyo bashi can. Gwamnati ba ta da wani abin da Bature ke kira focus, babu shi.
5: Sunana Abubakar Sa'ad Ganye daga jihar Adamawa. Idan ka duba fagen siyasar Najeriya, musamman jam'iyyun ƙasar, musamman ɓangaren adawa, ana fama da rikice-rikicen cikin gida wanda kuma ake samun har a je kotu kamun a warware su. So a gaskiya a ɓangaren Najeriya ne kaɗai ake samun ire-iren wannan rikicin na jam'iyyu cikin gida wanda har a ce sai an je kotu har kotun koli. Wannan kuma yana da alaƙa ne da samun mutane biyu a cikin jam'iyyar. Me ne ma'anar mutane biyu? Akwai 'yan kishin ƙasa, akwai 'yan siyasa, su ne a cikin waɗannan jam'iyyu. Shi ɗan siyasa shi yana duba kullun damuwar shi zaɓe ne. Shi kuma ɗan kishin ƙasa damuwar shi menene za a yi domin ƙasa ta ci gaba. To duk lokacin da mutane biyun nan suka haɗu a wuri, to ba zai yi a shirya ba. Domin ɗaya yana tafiya ne bisa son zuciya, ɗaya kuma yana tafiya ne bisa ra'ayin kawo daidai.
1: Yanzu kuma mu leƙa yankin Afirka ta Yamma domin jin wasu daga cikin manyan lamuran siyasa da suka gudana a makon nan, tare da Hauwa Halliru Gwangwazo.

0: Barkanmu da sake haduwa a cikin wani shirin dandalin siyasa. Shirin da ke kawo muku bayani mai zurfi da nazari kan manyan lamuran siyasar Najeriya da yankin Afrika ta Yamma. Abokinku ne Michael Kudisin ke muku lale marhaban. A yayin da ake tunkarar babban zaben shekarar 2027, harkokin cikin gida na jam'iyyun siyasa na ci gaba da daukar hankali. Rigingimu da hatsaniya sun tashi a wasu jam'iyyu, kuma a yayin da aka warware wasu matsalolin a cikin gida, wasu kuma sai da aka ranka ya kotu. A wannan makon, wani hukuncin da kotu ta yanke kan wasu taruka na jam'iyyar African Democratic Party ADC ya sake bude kafa ta tambayoyi kan yadda ake gudanar da harkokin cikin gida na jam'iyyu. Sai kuma batun jadawalin zabe na INEC wanda kotu ta dawo da shi, abinda ya baiwa jam'iyyun siyasa damar ci gaba da shirye-shiryen su bisa tsarin hukumar zabe. Sai a gyara zama don sauraron gundarin shirin. A cikin harkokin siyasa, taro na jam'iyya shine matakin da ake amfani da shi wajen zaben shugabannin jam'iyya da kuma tsarin tafiyar da ita. Sai dai a jam'iyyar African Democratic Congress ADC an samu takaddama bayan an kalubalanci wasu matakan da suka shafi gudanar da tarukan. Kotu ta yanke hukunci kan wannan batu, abin da ya jawo tambayoyi kan tasirin hukunci ga tsarin shugabancin jam'iyyar da kuma shirye-shiryenta na gaba. To, domin jin yadda wannan hukuncin ya riski jam'iyyar ADC, na tattauna da ɗaya daga cikin masu magana da yawun jam'iyyar, Faisal Kabir.
1: To, na farko dai shi wannan hukunci na kotu dama ta ranar 29 ga watan Afrilu da kotun gwamnatin tarayya ta yanke hukunci akan cewa ta rushe dukkanin zabenmu da muka yi na shugabanni tun daga jiha kananan hukumomi shiya. Tun a wannan lokaci mu ma muka kirawo taro na kwamitin zartarwa na ƙasa gaba ɗaya, muka ce mu rushe shugabancin wannan zabe da muka yi, mun naɗa kaya ce ga wato mafarkon ƙwarya inda kan shugabancin jam'iyya na ƙasa, na shiya, na ƙananan hukumomi, na mazabu. Muka ce wannan sun koma mun naɗa shugabanci ne na riƙon ƙwarya. Umarin kotun a wancan lokacin. Haka wannan hukunci da aka yi mun ɗauka ƙara ne domin mu ba ƙulu ba abu duk lokacin da kake shari'a kana nema ka tabbatar da wani abu ne. Domin mu fito da ikon jam'iyya akan cewa jam'iyya ce take da iko akan komi ba tare da kotu ta shiga ta ce mata ga yanda ba ta yi ba. Wannan dalilin ne ya sa muka ɗauka ƙara, amma tun a baya mun rushe wannan shugabanci namu, ba mu da shugabanci dama sai na riƙon ƙwarya.
0: To, ku a ganinku wannan mataki da kuka ɗauka ya yi muku kuma zai samu muku mafita?
1: Yanzu haka wannan hukuncin da ita kotun ta yi mun ɗaukaka shi zuwa kotun ƙoli, domin dole yaƙi ne wanda dole sai mun tabbatar wa da jam'iyyu ƴanci ba wai iya jam'iyyar ba. Jam'iyyu ma su sami ƴanci a matsayin cewa jam'iyyu ne suke da dama a lokacin da suke dama su rushe shugabancinsu su naɗa shugabancin da suke buƙata. Amma daga ɓangaren abin da ya shafi ƴan takarkarunmu da muka tsaida tun daga kan shugaban ƙasa zuwa majalisar jiha, wannan hukunci bai shafe su ba. Maganar shugabancin jam'iyyarmu na ƙasa, wannan hukunci bai shafe shi ba.
0: To, sai mu dawo kan wannan batu. A yayin da kotu ta koma kuma dawo da jadawalin zaben INEC, shin ADC na ganin lokaci ya yi da jam'iyyu za su mai da hankali kan shirye-shiryen zaɓe maimakon yawan rikice-rikicen kotu?
1: Dama dai wannan shi ne babban abin da jam'iyyun adawa suka mai da hankali a kan duk wannan rigima da shiga ana yi ta kotu. Shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu da jam'iyyarsa ta APC su ne suke sa jam'iyyun adawa a ciki domin sun san cewa ba su tsinana a 'yan Najeriya komai ba, sun ba 'yan Najeriya a cikin talauci, yunwa, rashin aikin yi. To, suna neman sun san idan dai an samu jam'iyya guda ɗaya, musamman jam'iyya irin tamu da ADC da 'yan Najeriya suka gamsu da ita, suka amince da ita, in dai sun yi gabaɓe da wannan jam'iyyar, to ina mai tabbatar maka da cewa mutanen nan fufan a cikin jihohi 36 na Najeriya ko jiha ɗaya ba su iya ci ba. Wannan ne duk abubuwan da kake gani fa hankalin jam'iyyun adawa yana kan ƙwato 'yancin 'yan Najeriya ne da ƙwato kan 'yan Najeriya akan halin da suke cikin yunwa da talauci, amma waɗannan mutanen su ne suke tsaye a Najeriya a cikin irin waɗannan yanayi.
0: Sai dai a duk lokacin da kotu ta shiga cikin harkokin cikin gida na jam'iyya, ana samun muhawara kan iyakar rawar da kotu za ta taka. Shin wannan na ƙarfafa bin doka ne a jam'iyyu ko kuwa yana nuna matsalolin tsarin demokradiyyar cikin gida? Wannan wata muhimmiyar tambaya ce da ke neman amsa gamsassa. Baya ga rikice-rikicen cikin gida na jam'iyyu, akwai kuma batun yadda ake shirye-shiryen babban zaben 2027. Kotun ɗaukaka ƙara ta dawo da jadawalin zaben da hukumar zabe mai zaman kanta ta Najeriya INEC ta tsara. Hukuncin ya baiwa hukumar damar ci gaba da aiwatar da matakan da suka shafi shirye-shiryen zabe. Ga jam'iyyun siyasa da masu neman takara, wannan na nufin dole ne su bi lokutan da aka tsara wajen gudanar da muhimman ayyukan zabe. To domin ƙarin haske kan wannan lamari, ga tattaunawar abokiyar aiki Shamsiyya Haruna da masanin doka Barista Haruna Magashi.
2: Barista, na san kaga yadda hukunci ya kasance daga kotun ɗaukaka ƙara.
3: Na'am.
2: Tambayar mu ita ce ko akwai sauran damar ɗaukaka ƙara zuwa kotun koli domin ƙalubalantar wannan hukunci?
3: To indai damar ɗaukaka ƙara ce, lalle akwai damar ɗaukaka ƙara, tunda ita Court of Appeal ce ta yi hukunci yanzu. To su waɗanda suka kai ƙara da waɗanda aka yi ƙara ɗin suna da damar da za su yi ɗaukaka ƙara appeal kenan zuwa Supreme Court, wanda daga Supreme Court shine zai zama final, babu inda kuma za a sake ɗaukaka ƙara.
2: To wanne kuskure ne babbar kotun tarayya ta yi da har ita kotun ɗaukaka ƙara ta soke hukuncinta?
3: To abin da ya faru, shi Electoral Act, dokar zaɓe kenan, ta ce a bawa jam'iyyu, za a iya ba jam'iyyu dama har wata hudu kafin zaɓe su kammala primaries, kwana 120 kenan. To sannan kuma ita dokar dai ta bawa INEC dama ta tsara timetable ɗinta, jadawalin zaɓe kenan, yanda duk ta so, yadda kuma suke ganin zai yi, tunda ita ce mai gudanar da zaɓe. To ita INEC da ta tashi sai ta ba da wa'adin primary election ɗin, wato zaɓen fidda gwani, zuwa wani lokaci wanda ya yi ƙasa da wanda shi INEC ɗin ta fitar. To da aka je shi alkalin babban kotun tarayya ta High Court, sai ya ce an saba wannan ka'ida ta Electoral Act ɗin, don haka wannan ɓangaren jadawalin da ya yanke cewa watan Mai 30 gare shi shine ƙarshen zaɓen fidda gwani, wannan ya saba wa doka, don haka sai ya rushe wannan.
2: To Barista, shin wannan ya kafa misali ne da zai hana jam'iyyu ƙalubalantar jadawalin INEC a zaɓuka masu zuwa?
3: To ba zai zama daga yanzu an hana jam'iyyu ƙalubalantar jadawalin INEC ba, tunda a hukuncin abin da ya sa aka rusa hukuncin shine ita jam'iyya ɗaya ce ta yi ƙara, ta Youth Party YP kenan. To abin da kotun ɗaukaka ƙarar nan ta ce shine ita jam'iyyar ba ta da hurumin kai ƙarar, ko ba ta da hurumin samun hukunci, saboda ba ta iya bayar da yadda wannan jadawalin ya cutar da ita ba. Ba ta gabatar da cewa yi wannan jadawalin saboda yanke rage ranakun da aka yi, ba zai ba ta damar yin zaben fidda gwani ba. Kawai abin da ta je kotu da shi shine INEC ba ta da damar da za ta saka kwanakin da suka gaza wanda Electoral Act ɗin ya fitar. To wannan shi yasa aka yi hukunci, inda hukunci ne da ba gaba ɗaya jam'iyyun siyasa ko jam'iyyun adawa ne suka haɗu suka shigar da ƙarar ba, jam'iyya ɗaya ce. To kafin ta samu hukunci, daidai ne cewa dole sai ta kawo cewa wannan jadawalin da INEC ta fitar ya cutar da ita, kuma ga yadda ya cutar da ita ɗin. To ba ta yi hakan ba, da wannan kotun ɗaukaka ƙara ta yi amfani ta yi hukunci cewa ba su iya kawo hujjar da za ta sa a yadda da da'awarsu ba, don haka sai aka rushe ta, kuma aka rushe hukuncin ita babbar kotun tarayya ta High Court kenan.
0: Yayin da ake nazarin siyasar Najeriya ta yau, tarihi kuma na ci gaba da yin nazari kan shugabannin da suka gabata. A wannan makon ne aka cika shekara guda da rasuwar tsohon shugaban ƙasa Muhammadu Buhari, janar mai ritaya. An gudanar da wasu taruka da addu'o'i na tunawa da shi, inda aka bayyana ra'ayoyi daban-daban kan irin tasirin da ya yi a siyasar Najeriya. Nura Ado Suleiman na ɗauke da takaitaccen bayani akan rayuwar janar Muhammadu Buhari.
4: A ranar 13 ga watan Yulin shekarar 2026, aka cika shekara guda cif da rasuwar janar Muhammadu Buhari mai ritaya, fitaccen jagora a tarihin Najeriya. An haife shi a Daura a shekarar 1942. Buhari ɗan kishin ƙasa ne wanda ya haɗe da zamani a matsayin shugaban mulkin soja da na farar hula. Ya fara fitowa fili ne a shekarun 1980, a matsayin shugaban mulkin soji, inda ya kaddamar da shirin yaƙi da rashin da'a da zummar saita rayuwar al'umma.

0: A shekarar 2015 ya kafa tarihi ta hanyar jagorantar 'yan hamayya zuwa ga nasara, inda ya yi wa'adi biyu a matsayin shugaban ƙasa na farar hula. Ana tunawa da Buhari a matsayin jagora mai gaskiya. Ko da yake gwamnatinsa ta fuskanci kalubalen tattalin arziki da tsaro, ayyukansa na gina abubuwan more rayuwa sun nuna kishinsa. Shekara guda bayan tafiyarsa, ya kasance madubin dubawa a ƙasa.
1: Suma masu bibiyar mu ba a bar su a baya ba, sun bibiye mu kuma ga tsokacinsu a kan wainar da ake toyawa a siyasar Najeriya.
2: Nasiru Laraba daga jihar Jigawa. To abinda yake kawo rigingimin jam'iyyu wanda jam'iyyun ba sa iya warware matsalar fitar da 'yan takara ko zaben cikin gida kenan primary election har sai an kai ga kotu. Da yawa irin wannan tana faruwa, kuma babban abin da ya fi kawowa irin wannan matsalar shine san rai da kokarin kumbiya-kumbiya na bakaci bakaci ko kaci bakaci ba. So amma a duk lokacin da aka ijiye san zuciya, aka yi abin da ya kamata, to zuciya da hankali zai kwanta kuma za a ga abin da ya kamata.
3: Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sunana Yusuf Sani Isa, wanda aka fi sani da dan amanar Abba, daga karamar hukumar Gwale a jihar Kano, Jamhuriyar Najeriya. Akwai abubuwa da yawa da suke sawa jam'iyyun siyasa su kasa warware rikicin gida a Kano, har sai sun dangana da kotu. Abubuwan ku sun haɗa da rashin amincewa tsakanin ɓangarori ko kuma fafatawar neman mulki, ko gazawar hanyoyin sulhu na cikin jam'iyya, da kuma rashin bin kundin tsarin mulkin jam'iyya.
4: Sunana Salihu Lawan daga Yola, Adamawa, Najeriya. Al'amuran siyasa a Najeriya gaskiya ba su da kyau, suna nan dai kawai ana ta bubbugawa ne kawai, amma ba yadda muka san siyasa baya da kuma muka ji labari a siyasa a baya ba. Al'amuran ƙarƙashin wannan gwamnatin mai ci ta Bola Ahmed Tinubu, kullum kowane al'amari ƙara taɓarɓarewa yake, daga ɓangaren tsaro, ɓangaren al'amuran yau da kullum na rayuwa da sauransu, komai ƙara lalacewa yake. Gwamnati ce wacce ba ta da alƙibla guda ɗaya, ba ka iya gane ina aka dosa. Yau in an ce ga wani tsari nan an zo da shi, ko abin da zai inganta rayuwar talaka, baya kaiwa ga ƙarshe, zai tsaya a hanya, ka ji an bullo da wani tsarin, a ciyo bashi nan, a ciyo bashi can. Gwamnati ba ta da wani abin da Bature ke kira focus, babu shi.
5: Sunana Abubakar Sa'ad Ganye daga jihar Adamawa. Idan ka duba fagen siyasar Najeriya, musamman jam'iyyun ƙasar, musamman ɓangaren adawa, ana fama da rikice-rikicen cikin gida, wanda kuma ake samun har aje kotu kamun a warware su. So a gaskiya a ɓangaren Najeriya ne kaɗai ake samun ire-iren wannan rikicin na jam'iyyu cikin gida, wanda har a ce sai an je kotu har kotun koli. Wannan kuma yana da alaƙa ne da samun mutane biyu a cikin jam'iyyar. Mene ma'ana mutane biyu? Akwai 'yan kishin ƙasa, akwai 'yan siyasa, su ne a cikin waɗannan jam'iyyu. Shi ɗan siyasa shi yana duba kullun damuwar shi zaɓe ne. Shi kuma ɗan kishin ƙasa damuwar shi menene za a yi domin ƙasa ta ci gaba. To duk lokacin da mutane biyu nan suka haɗu a wuri, to ba zai yi a shirya ba, domin ɗaya yana tafiya ne bisa son zuciya, ɗaya kuma yana tafiya ne bisa ra'ayin kawo daidai.
1: Yanzu kuma mu leƙa yankin Afirka ta Yamma domin jin wasu daga cikin manyan lamuran siyasa da suka gudana a makon nan, tare da Hauwa Halliru Gwangwazo.

0: ta rushe dukkanin zaben mu da muka yi na shugabanni tun daga jiha kananan hukumomi shiya. Tun a wannan lokaci mu ma muka kirawo taro na kwamitin fartarwa na ƙasa gaba daya, muka ce mu rushe shugabancin wannan zabe da muka yi mun da kai a ce ga wato mafarkon kwariya da kan shugabancin jam'iyya na ƙasa na shiya na kananan hukumomi na mazabu. Muka ce wannan sun koma mun da shugabanci ne na rigon kwariya umarin kotun a wancan lokacin. Haka wannan hukunci da aka yi mun ɗauka ƙara ne domin mu bakulu ba abu duk lokacin da kake shari'a kana nema ka tabbatar da wani abu ne domin mu fito da ikon jam'iyya akan cewa jam'iyya ce take da iko akan komi ba tare da kotu ta shiga ta ce mata ga yanda ba ta yi ba. Wannan dalilin ne ya sa muka ɗauka ƙara. Amma tun a baya mun rushe wannan shugabanci namu ba mu da shugabanci dama sai na rigon kwariya.
1: To ku a ganin ku wannan mataki da kuka ɗauka ya yi muku kuma zai samu muku mafita?
0: Yanzu haka wannan hukuncin da ita kotun ta yi mun ɗaukaka shi zuwa kotun koli domin dole yaƙi ne wanda dole sai mun tabbatar wa da jam'iyyu ƴanci ba wai iya jam'iyyar ba. Jam'iyyu ma su sami ƴanci a matsayin cewa jam'iyyu ne suke da dama a lokacin da suke dama su rushe shugabancin su nada shugabancin da suke buƙata. Amma daga ɓangaren abin da ya shafi ƴan takarkarunmu da muka tsaida tun daga kan shugaban ƙasa zuwa majalisar jiha wannan hukunci bai shafe su ba. Maganar shugabancin jam'iyyarmu na ƙasa wannan hukunci bai shafe shi ba.
1: To sai mu dawo kan wannan batu a yayin da kotu ta koma kuma dawo da jadawalin zaben INEC. Shin ADC na ganin lokaci ya yi da jam'iyyu za su mai da hankali kan shirye-shiryen zaɓe maimakon yawan rikice-rikicen kotu?
0: Dama dai wannan shi ne babban abin da jam'iyyun adawa suka mai da hankali a ka duk wannan rigima da shiga ana yi ta kotu. Shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu da jam'iyyarsa ta APC su ne suke sa jam'iyyun adawa a ciki domin sun cewa ba su ina na 'yan Najeriya komai ba sun ba 'yan Najeriya a cikin talauci yunwa rashin aikin yi. To suna neman sun san idan dai an samu jam'iyya guda ɗaya musamman jam'iyya irin tamu da ADC da 'yan Najeriya suka gamsu da ita suka amince da ita in dai sun shiga zaɓe da wannan jam'iyyar to ina mai tabbatar maka da cewa mutanen nan fufan a cikin jihohi 31 na Najeriya ko jiha ɗaya ba su iya ci ba. Wannan shi ne duk abubuwan da kake gani fa hankalin jam'iyyun adawa yana kan ƙwato 'yancin 'yan Najeriya ne da ƙwato kan 'yan Najeriya akan halin da suke ciki na yunwa da talauci. Amma waɗannan mutanen su ne suke tsaye a Najeriya a cikin irin waɗannan yanayi.
1: Sai dai a duk lokacin da kotu ta shiga cikin harkokin cikin gida na jam'iyya ana samun muhawara kan iyakar rawar da kotu za ta taka. Shin wannan na ƙarfafa bin doka ne a jam'iyyu ko kuwa yana nuna matsalolin tsarin demokradiyyar cikin gida? Wannan wata muhimmiyar tambaya ce da ke neman amsa gamsassa. Baya ga rikice-rikicen cikin gida na jam'iyyu akwai kuma batun yadda ake shirye-shiryen babban zaben 2027. Kotun ɗaukaka ƙara ta dawo da jadawalin zaben da hukumar zaɓe mai zaman kanta ta Najeriya INEC ta tsara. Hukuncin ya baiwa hukumar damar ci gaba da aiwatar da matakan da suka shafi shirye-shiryen zaɓe. Ga jam'iyyun siyasa da masu neman takara, wannan na nufin dole ne su bi lokutan da aka tsara wajen gudanar da muhimman ayyukan zaɓe. To domin ƙarin haske kan wannan lamari ga tattaunawar abokiyar aiki Shamsiyya Haruna da masanin doka Barista Haruna Magashi.
2: Barista, na san kaga yadda hukunci ya kasance daga kotun ɗaukaka ƙara.
3: Na'am.
2: Tambayarmu ita ce ko akwai sauran damar ɗaukaka ƙara zuwa kotun koli domin ƙalubalantar wannan hukunci?
3: To indai damar ɗaukaka ƙara ce lallai akwai damar ɗaukaka ƙara tunda ita Court of Appeal ce ta yi hukunci yanzu to su waɗanda suka kai ƙara da waɗanda aka yi ƙara ɗin suna da damar da za su yi ɗaukaka ƙara appeal kenan zuwa Supreme Court wanda daga Supreme Court shine zai zama final. Babu inda kuma za a sake ɗaukaka ƙara.
2: To wanne kuskure ne babbar kotun tarayya ta yi da har ita kotun ɗaukaka ƙara ta soke hukuncinta?
3: To abin da ya faru shi Electoral Act dokar zaɓe kenan ta ce a ba wa jam'iyyu za a iya ba jam'iyyu dama har wata hudu kafin zaɓe su kammala primaries kwana 120 kenan. To sannan kuma ita dokar dai ta ba wa INEC dama ta tsara timetable ɗinta jadawalin zaɓe kenan yanda duk ta so yadda kuma take ganin zai yi tunda ita ce mai gudanar da zaɓe. To ita INEC da ta tace sai ta ba da wa'adin primary election ɗin wato zaɓen fidda gwani zuwa wani lokaci wanda ya yi ƙasa da wanda shi

0: INEC ɗin ta fitar. To da aka je shi alkalin babban kotun tarayya ta High Court sai ya ce an saba wannan ka'ida ta Electoral Act ɗin, don haka wannan ɓangaren jadawalin da ya yanke cewa watan Mai 30 gare shi shine ƙarshen zaɓen fidda gwani, wannan ya saba wa doka, don haka sai ya rushe wannan.
1: To barista, shin wannan ya kafa misali ne da zai hana jam'iyyu kalubalantar jadawalin INEC a zaɓuka masu zuwa?
0: To ba zai zama daga yanzu an hana jam'iyyu kalubalantar jadawalin INEC ba, tunda a hukuncin abin da ya sa aka rusa hukuncin shine ita jam'iyya ɗaya ce ta yi ƙara, ta Youth Party YP kenan. To abin da kotun ɗaukaka ƙarar nan ta ce shine ita jam'iyyar ba ta da hurumin kai ƙarar ko ba ta da hurumin samun hukunci, saboda ba ta iya bayar da yadda wannan jadawalin ya cutar da ita ba. Ba ta gabatar da cewa yi wannan jadawalin saboda yanke rage ra'ayin da aka yi ba zai ba ta damar yin zaben fidda gwani ba. Kawai abin da ta je kotu da shi shine INEC ba ta da damar da za ta saka kwanakin da suka gaza wanda Electoral Act din ya fitar. To wannan shi yasa aka yi hukunci, inda hukunci ne da ba gaba ɗaya jam'iyyun siyasa ko jam'iyyun adawa ne suka haɗu suka shigar da ƙarar ba, jam'iyya ɗaya ce. To kafin ta samu hukunci daidai ne cewa dole sai ta kawo cewa wannan jadawalin da INEC ta fitar ya cutar da ita, kuma ga yadda ya cutar da ita ɗin. To ba ta yi hakan ba, da wannan kotun ɗaukaka ƙara ta yi amfani ta yi hukunci cewa ba su iya kawo hujjar da za ta sa a yadda da da'awarsu ba, don haka sai aka rushe ta, kuma aka rushe hukuncin ita babban kotun tarayya Federal High Court kenan.
2: Yayin da ake nazarin siyasar Najeriya ta yau, tarihi kuma na ci gaba da yin nazari kan shugabannin da suka gabata. A wannan makon ne aka cika shekara guda da rasuwar tsohon shugaban ƙasa Muhammadu Buhari, janar mai ritaya. An gudanar da wasu taruka da addu'o'i na tunawa da shi, inda aka bayyana ra'ayoyi daban-daban kan irin tasirin da ya yi a siyasar Najeriya. Nura Ado Suleiman na ɗauke da takaitaccen bayani akan rayuwar janar Muhammadu Buhari.
3: A ranar 13 ga watan Yulin shekarar 2026 aka cika shekara guda cif da rasuwar janar Muhammadu Buhari mai ritaya, fitaccen jagora a tarihin Najeriya. An haife shi a Daura a shekarar 1942. Buhari ɗan kishin ƙasa ne wanda ya haɗe da zamani a matsayin shugaban mulkin soja da na farar hula. Ya fara fitowa fili ne a shekarun 1980 a matsayin shugaban mulkin soji, inda ya kaddamar da shirin yaƙi da rashin ɗa'a da zummar saita rayuwar al'umma.

0: A shekarar 2015 ya kafa tarihi ta hanyar jagorantar 'yan hamayya zuwa ga nasara, inda ya yi wa'adi biyu a matsayin shugaban ƙasa na farar hula. Ana tunawa da Buhari a matsayin jagora mai gaskiya. Kodayake gwamnatinsa ta fuskanci ƙalubalen tattalin arziki da tsaro, ayyukansa na gina abubuwan more rayuwa sun nuna kishinsa. Shekara guda bayan tafiyarsa, ya kasance madubin dubawa a ƙasa.
1: Suma masu bibiyar mu ba a barsu a baya ba, sun bibiye mu kuma ga tsokacinsu a kan wainar da ake toyawa a siyasar Najeriya.
2: Nasiru Laraba daga jihar Jigawa. To abinda yake kawo rigingimin jam'iyyu wanda jam'iyyun ba sa iya warware matsalar fitar da 'yan takara ko zaben cikin gida kenan primary election har sai an kai ga kotu. Da yawa irin wannan tana faruwa, kuma babban abin da ya fi kawowa irin wannan matsalar shine san rai da kokarin kumbiya-kumbiya na bakaci bakaci ko kaci bakaci ba. So amma a duk lokacin da aka ijiye san zuciya, aka yi abin da ya kamata, to zuciya da hankali zai kwanta kuma za a ga abin da ya kamata.
3: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sunana Yusuf Sani Isa, wanda aka fi sani da dan amanar Abba, daga karamar hukumar Gwale a jihar Kano, Jamhuriyar Najeriya. Akwai abubuwa da yawa da suke sawa jam'iyyun siyasa su kasa warware rikicin gida a Kano, har sai sun dangana da kotu. Abubuwan ku sun haɗa da rashin amincewa tsakanin ɓangarori ko kuma fafatawar neman mulki, ko gazawar hanyoyin sulhu na cikin jam'iyya, da kuma rashin bin kundin tsarin mulkin jam'iyya.
4: Sunana Salihu Lawan daga Yola, Adamawa, Najeriya. Al'amuran siyasa a Najeriya gaskiya ba su da kyau, suna nan dai kawai ana ta bubbugawa dai kawai, amma ba yadda muka san siyasa baya da kuma muka ji labari siyasa a baya ba. Al'amuran ƙarƙashin wannan gwamnati mai ci ta Bola Ahmed Tinubu, kullum kowane al'amari ƙara taɓarɓarewa yake, daga ɓangaren tsaro, ɓangaren al'amuran yau da kullum na rayuwa da sauransu, komai ƙara lalacewa yake. Gwamnati ce wacce ba ta da alƙibla guda ɗaya, ba ka iya gane ina aka dosa. Yau in an ce ga wani tsari nan an zo da shi, ko abin da zai inganta rayuwar talaka, baya kaiwa ga ƙarshe, zai tsaya a hanya, ka ji an ɓullo da wani tsarin, a ciyo bashi nan, a ciyo bashi can. Gwamnati ba ta da wani abin da Bature ke kira focus, babu shi.
5: Sunana Abubakar Sa'ad Ganye daga jihar Adamawa. Idan ka duba fagen siyasar Najeriya, musamman jam'iyyun ƙasar, musamman ɓangaren adawa, ana fama da rikice-rikicen cikin gida, wanda kuma ake samun har aje kotu kamun a warware su. So a gaskiya a ɓangaren Najeriya ne kaɗai ake samun ire-iren wannan rikicin na jam'iyyu cikin gida, wanda har a ce sai an je kotu har kotun koli. Wannan kuma yana da alaƙa ne da samun mutane biyu a cikin jam'iyyar. Me ne ma'anar mutane biyu? Akwai 'yan kishin ƙasa, akwai 'yan siyasa, su ne a cikin waɗannan jam'iyyu. Shi ɗan siyasa shi yana duba kullun damuwar shi zaɓe ne. Shi kuma ɗan kishin ƙasa damuwar shi menene za a yi domin ƙasa ta ci gaba. To duk lokacin da mutane biyu nan suka haɗu a wuri, to ba zai yi a shirya ba, domin ɗaya yana tafiya ne bisa son zuciya, ɗaya kuma yana tafiya ne bisa ra'ayin kawo daidai.
1: Yanzu kuma mu leƙa yankin Afirka ta Yamma domin jin wasu daga cikin manyan lamuran siyasa da suka gudana a makon nan, tare da Hauwa Halliru Gwangwazo.

0: yi taron majalisar ministocin ECOWAS karo na 96 a birnin Freetown na kasar Sierra Leone a ranar 16 ga watan Yulin nan karkashin jagorancin ministan harkokin wajen Sierra Leone Alhaji Musa Timothy. Kwamitin ministocin yayi Allah ware da bazuwar ayyukan ta'addanci manyan laifuffukan kasa da kasa da kuma ta'azzara sassauran ra'ayi a yankin. Shugabanni na kokarin gina hadaddiyar rundunar ta yankin yammacin Afrika don rage barazanar da ke fuskantar kasashe da ke kusa da teku da kuma magance matsalolin da suka taso bayan ficewar kasashen Mali, Burkina Faso da kuma Niger. Wata takaddamar diplomasiya ta kunno kai inda gina bisau ta dakile alakar diplomasiya da kasar Cape Verde a ranar Juma'ar nan. Wannan mataki mai tsauri ya biyo bayan zarge-zargen da gwamnatin bisau ta yi wa mahukuntan Cape Verde na tsoma baki a harkokin cikin gidan kasar. Wannan dakatarwa ta kara dilmayar da alakar diplomasiya tsakanin al'ummar ECOWAS a cikin satin da aka fi mayar da hankali kan haɗin kan yankin. Matsalar siyasa ta shiga fagen shari'a a birnin Accra ranar 17 ga watan Yuli lokacin da wata kota kasar Ghana ta yanke hukuncin zaman kaso ga wata shahararriyar mace mai amfani da kafar sada zumuntar TikTok Kamila Alhassan. An kama matar da laifin yaɗa kalaman ɓatanci da cin mutunci da kuma rarraba kawunan al'umma ta hanyar bidiyon siyasa da ta yi wa shugaban Ghana John Mahama. Wannan babban hukunci ya sake rura wutar muhawara mai zafi a kasar game da batutuwan da suka shafi ƴancin faɗan albarkacin baki a shafukan sada zumunta da kuma batun cin zarafi ta yanar gizo da kuma kariya ta shari'a ga shugabanni da aka zaba a kasar waɗanda dukkanin su ke da iyaka. A yayin wani taron tattaunawa da majalisar tsaro ta Majalisar Ɗinkin Duniya, wakili na musamman Leonardo Santos Simao ya yi gargaɗin cewa ƙungiyoyin 'yan tawaye masu ɗauke da makamai a yammacin Afirka da yankin Sahel suna sauyawa da sauri. Rahoton tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya ya nuna cewa cibiyoyin ta'addanci suna sauya dabarunsu na yaƙi cikin hanzari don daidaita ƙasashen yammacin Afirka na gabar teku. 'Yan tawaye yanzu sun dogara kacokan kan amfani da fasahohin zamani musamman jiragen sama marasa matuki da kuma sadarwa ta sirri mai wuyar ganowa da kuma kudaden internet wato cryptocurrency don ɗaukar nauyi da tsara hare-haren da ke ƙetare iyakokin ƙasashe. To gare ka Michael Kudusin.
1: Har na yunkura zan tattara 'yan ko matsayina sai kawai na ga gogon naku. Abokina Bala ya yi mun tsaye kamar wanda ya haɗi ta ɓarya. Ina ganin haka na ce da wa Allah ya haɗa ni ba da wannan ɗan taliki ba, kawai sai na ce masa, Bala, wannan mako mun ga kotu a cikin harkokin jam'iyyu, me ka fahimta? Bala ya ce, abokina, na lura cewa jam'iyya kamar gida ce, idan ana samun saɓani a gida wani lokaci sai a kira dattijo ya shiga tsakani. To kotu ce dattijon? Na tambaye shi. Ai, kotu ba dattijo ba ce, kotu alkali ce. To amma idan jam'iyya ta kasa warware matsalarta sai ta kai magana gaban alkali, in ji Bala. To kana ganin wannan matsala ce? Na tambayi Bala. Bala ya ce ba matsala ba ce idan ana neman adalci, amma abin da ya kamata jam'iyyu su koya shi ne demokradiyya ba ranar zaɓe kawai take farawa ba, tana farawa ne daga yadda ake tafiyar da jam'iyya a ciki. Bala ka bar mana darasi kamar kullun, na ce masa. Ai, abokina, idan gida yana kan ginshiki mai ƙarfi ba ya jin tsoron iska. Na ce, Farfesa Bala kenan. Shi kuma ya ce, na barka lafiya abokina. To anan za mu dakata mu yi sallama da ku a cikin shirinmu na wannan makon. Sai kuma mako mai kamawa idan mai kowa mai komai ya kai mu. A madadin ilahirin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International, abokinku ne Michael Kudusin ke cewa godiya ta tabbata ga Ubangijin halittu.

0: ta rushe dukkanin zaben mu da muka yi na shugabanni tun daga jiha kananan hukumomi shiya. Tun a wannan lokaci mu ma muka kirawo taro na kwamitin zartarwa na ƙasa gaba ɗaya, muka ce mu rushe shugabancin wannan zaɓe da muka yi mun da kai a cika wato mafarkon ƙwarya da kan shugabancin jam'iyya na ƙasa na shiya na ƙananan hukumomi na mazaɓu. Muka ce wa'annan sun koma manna da shugabanci ne na riƙon ƙwarya umarin kututtun a wancan lokacin. Da haka wannan hukunci da aka yi mun ɗaukar ƙara ne domin mu baƙulu ba abu duk lokacin da kake shari'a kana nema ka tabbatar da wani abu ne domin mu fito da ikon jam'iyya akan cewa jam'iyya ce take da iko akan komi ba tare da kotu ta shiga ta ce mata ga yanda ba ta yi ba. Wannan dalilin ne ya sa muka ɗaukar ƙara. Amma tun a baya mun rushe wannan shugabanci namu, ba mu da shugabanci dama sai na riƙon ƙwarya.
1: To ku a ganin ku wannan mataki da kuka ɗauka ya yi muku kuma zai samu muku mafita?
0: Yanzu haka wannan hukuncin da ita kotun ta yi mun ɗaukaka shi zuwa kotun ƙoli domin dole yaƙi ne wanda dole sai mun tabbatar wa da jam'iyyu ƴanci ba wai iya jam'iyyar mu ba. Da jam'iyyu ma su sami ƴanci a matsayin cewa jam'iyyu ne suke da dama a lokacin da suke da dama su rushe shugabancinsu su naɗa shugabancin da suke buƙata. Amma daga ɓangaren abin da ya shafi 'yan takarkarinmu da muka tsaya tun da kan shugaban ƙasa har zuwa majalisar jiha, wannan hukunci bai shafe su ba. Maganar shugabancin jam'iyyarmu na ƙasa, wannan hukunci bai shafe shi ba.
1: To sai mu dawo kan wannan batu a yayin da kotu ta koma kuma dawo da jadawalin zaben INEC. Shin ADC na ganin lokaci ya yi da jam'iyyu za su mai da hankali kan shirye-shiryen zaɓe maimakon yawan rikice-rikicen kotu?
0: Dama dai wannan shi ne babban abin da jam'iyyun adawa suka mai da hankali a kan duk wannan rigima da suka ana yi ta kotu. Shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu da jam'iyyarsa ta APC su ne suke sa jam'iyyun adawa a ciki domin sun san cewa ba su tsinana a 'yan Najeriya komai ba, sun ba 'yan Najeriya a cikin talauci, yunwa, rashin aikin yi. To suna neman sun san idan dai an samu jam'iyya guda ɗaya musamman jam'iyya irin tamu da ADC da 'yan Najeriya suka gamsu da ita suka amince da ita, in dai sun shiga zaɓe da wannan jam'iyyar, to ina mai tabbatar maka da cewa mutanen nan fufan a cikin jihohi 31 na Najeriya ko jiha ɗaya ba su iya ci ba. Wannan shi ne duk abubuwan da kake gani fa hankalin jam'iyyun adawa yana kan ƙwato 'yancin 'yan Najeriya ne da ƙwato kan 'yan Najeriya akan halin da suke cikin yunwa da talauci. Amma waɗannan mutanen su ne suke tsaye a Najeriya a cikin irin waɗannan yanayi.
1: Sai dai a duk lokacin da kotu ta shiga cikin harkokin cikin gida na jam'iyya, ana samun muhawara kan iyakar rawar da kotu za ta taka. Shin wannan na ƙarfafa bin doka ne a jam'iyyu ko kuwa yana nuna matsalolin tsarin demokradiyyar cikin gida? Wannan wata muhimmiyar tambaya ce da ke neman amsa gamsassa. Baya ga rikice-rikicen cikin gida na jam'iyyu, akwai kuma batun yadda ake shirye-shiryen babban zaben 2027. Kotun ɗaukaka ƙara ta dawo da jadawalin zaben da hukumar zaɓe mai zaman kanta ta Najeriya INEC ta tsara. Hukuncin ya baiwa hukumar damar ci gaba da aiwatar da matakan da suka shafi shirye-shiryen zaɓe. Ga jam'iyyun siyasa da masu neman takara, wannan na nufin dole ne su bi lokutan da aka tsara wajen gudanar da muhimman ayyukan zaɓe. To domin ƙarin haske kan wannan lamari, ga tattaunawar abokiyar aiki Shamsiyya Haruna da masanin doka Barista Haruna Magashi.
2: Barista, na san kaga yadda hukunci ya kasance daga kotun ɗaukaka ƙara.
3: Na'am.
2: Tambayar mu ita ce ko akwai sauran damar ɗaukaka ƙara zuwa kotun ƙoli domin ƙalubalantar wannan hukunci?
3: To indai damar ɗaukaka ƙara ce, lallai akwai damar ɗaukaka ƙara tunda ita Court of Appeal ce ta yi hukunci yanzu. To su waɗanda suka kai ƙara da waɗanda aka yi ƙara ɗin suna da damar da za su yi ɗaukaka ƙara appeal kenan zuwa Supreme Court, wanda daga Supreme Court shine zai zama final. Babu inda kuma za a sake ɗaukaka ƙara.
2: To wanne kuskure ne babbar kotun tarayya ta yi da har ita kotun ɗaukaka ƙara ta soke hukuncinta?
3: To abin da ya faru, shi Electoral Act dokar zaɓe kenan ta ce a bawa jam'iyyu, za a iya ba jam'iyyu dama har wata hudu kafin zaɓe su kammala primary, kwana 120 kenan. To sannan kuma ita dokar dai ta ba wa INEC dama ta tsara timetable ɗinta, jadawalin zaɓe kenan, yanda duk ta so, yadda kuma take ganin zai yi tun da ita ce mai gudanar da zaɓe. To ita INEC da ta tashi sai ta ba da wa'adin primary election ɗin, wato zaɓen fidda gwani zuwa wani lokaci wanda ya yi ƙasa da wanda shi

0: ainihin binta fitar. To da aka je shi alkalin babban kotun tarayya ta High Court sai ya ce an saba wannan ka'ida ta Electoral Act din, don haka wannan bangaren jadawalin da ya yanke cewa watan Mai 30 gare shi shine karshen zaben fidda gwani, wannan ya saba wa doka, don haka sai ya rushe wannan.
1: To barista, shin wannan ya kafa misali ne da zai hana jam'iyyu kalubalantar jadawalin ainihin zaɓuka masu zuwa?
0: To ba zai zama daga yanzu an hana jam'iyyu kalubalantar jadawalin ainihin ba, tunda a hukuncin abin da ya sa aka rusa hukuncin shine ita jam'iyya ɗaya ce ta yi ƙara, ta Youth Party YP kenan. To abin da kotun ɗaukaka ƙarar nan ta ce shine ita jam'iyyar ba ta da hurumin kai ƙarar ko ba ta da hurumin samun hukunci, saboda ba ta iya bayar da yadda wannan jadawalin ya cutar da ita ba. Ba ta gabatar da cewa yi wannan jadawalin saboda yanke rage ra'ayin da aka yi ba zai ba ta damar yin zaben fidda gwani ba. Kawai abin da ta je kotu da shi shine INEC ba ta da damar da za ta saka kwanakin da suka gaza wanda Electoral Act din ya fitar. To wannan shi yasa aka yi hukunci, inda hukunci ne da ba gaba ɗaya jam'iyyun siyasa ko jam'iyyun adawa ne suka haɗu suka shigar da ƙarar ba, jam'iyya ɗaya ce. To kafin ta samu hukunci daidai ne cewa dole sai ta kawo cewa wannan jadawalin da INEC ta fitar ya cutar da ita, kuma ga yadda ya cutar da ita din. To ba ta yi hakan ba, da wannan kotun ɗaukaka ƙara ta yi amfani ta yi hukunci cewa ba su iya kawo hujjar da za ta sa a yadda da da'awarsu ba, don haka sai aka rushe ta, kuma aka rushe hukuncin ita babban kotun tarayya ta High Court kenan.
2: Yayin da ake nazarin siyasar Najeriya ta yau, tarihi kuma na ci gaba da yin nazari kan shugabannin da suka gabata. A wannan makon ne aka cika shekara guda da rasuwar tsohon shugaban ƙasa Muhammadu Buhari, janar mai ritaya. An gudanar da wasu taruka da addu'o'i na tunawa da shi, inda aka bayyana ra'ayoyi daban-daban kan irin tasirin da ya yi a siyasar Najeriya. Nura Ado Suleiman na ɗauke da takaitaccen bayani akan rayuwar janar Muhammadu Buhari.
3: A ranar 13 ga watan Yulin shekarar 2026 aka cika shekara guda cif da rasuwar janar Muhammadu Buhari mai ritaya, fitaccen jagora a tarihin Najeriya. An haife shi a Daura a shekarar 1942. Buhari ɗan kishin ƙasa ne wanda ya haɗe da zamani a matsayin shugaban mulkin soja da na farar hula. Ya fara fitowa fili ne a shekarun 1980 a matsayin shugaban mulkin soji, inda ya kaddamar da shirin yaƙi da rashin ɗa'a da zummar saita rayuwar al'umma.

0: A shekarar 2015 ya kafa tarihi ta hanyar jagorantar 'yan hamayya zuwa ga nasara, inda ya yi wa'adi biyu a matsayin shugaban ƙasa na farar hula. Ana tunawa da Buhari a matsayin jagora mai gaskiya. Kodayake gwamnatinsa ta fuskanci ƙalubalen tattalin arziki da tsaro, ayyukansa na gina abubuwan more rayuwa sun nuna kishinsa. Shekara guda bayan tafiyarsa, ya kasance madubin dubawa a ƙasa.
1: Suma masu bibiyar mu ba a barsu a baya ba, sun bibiye mu kuma ga tsokacinsu a kan wainar da ake toyawa a siyasar Najeriya.
2: Nasiru Laraba daga jihar Jigawa. To abinda yake kawo rigingimin jam'iyyu wanda jam'iyyun ba sa iya warware matsalar fitar da 'yan takara ko zaben cikin gida kenan primary election har sai an kai ga kotu. Da yawa irin wannan tana faruwa, kuma babban abin da ya fi kawowa irin wannan matsalar shine san rai da kokarin kumbiya-kumbiya na bakaci-bakaci ko kaci-bakaci ba. So amma a duk lokacin da aka ijiye san zuciya, aka yi abin da ya kamata, to zuciya da hankali zai kwanta kuma za a ga abin da ya kamata.
3: Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sunana Yusuf Sani Isa, wanda aka fi sani da dan amanar Abba, daga karamar hukumar Gwale a jihar Kano, jamhuriyar Najeriya. Akwai abubuwa da yawa da suke sawa jam'iyyun siyasa su kasa warware rikicin gida a Najeriya, har sai sun dangana da kotu. Abubuwan ku sun haɗa da rashin amincewa tsakanin ɓangarori ko kuma fafatawar neman mulki ko gazawar hanyoyin sulhu na cikin jam'iyya da kuma rashin bin kundin tsarin mulkin jam'iyya.
4: Sunana Salihu Lawan daga Yola, Adamawa, Najeriya. Al'amuran siyasa a Najeriya gaskiya ba su da kyau, suna nan dai kawai ana ta bubbugawa ne kawai, amma ba yadda muka san siyasa baya da kuma muka ji labari siyasa a baya ba. Al'amuran ƙarƙashin wannan gwamnatin mai ci ta Bola Ahmed Tinubu, kullum kowane al'amari ƙara taɓarɓarewa yake, daga ɓangaren tsaro, ɓangaren al'amuran yau da kullum na rayuwa da sauransu, komai ƙara lalacewa yake. Gwamnati ce wacce ba ta da alƙibla guda ɗaya, ba ka iya gane ina aka dosa. Yau in an ce ga wani tsari nan an zo da shi, ko abin da zai inganta rayuwar talaka, baya kaiwa ga ƙarshe, zai tsaya a hanya, ka ji an bullo da wani tsarin, a ciyo bashi nan, a ciyo bashi can. Gwamnati ba ta da wani abin da Bature ke kira focus, babu shi.
5: Sunana Abubakar Sa'ad Ganye daga jihar Adamawa. Idan ka duba fagen siyasar Najeriya, musamman jam'iyyun ƙasar, musamman ɓangaren adawa, ana fama da rikice-rikicen cikin gida wanda kuma ake samun har aje kotu kamun a warware su. So a gaskiya a ɓangaren Najeriya ne kaɗai ake samun ire-iren wannan rikicin na jam'iyyu cikin gida wanda har a ce sai an je kotu har kotun koli. Wannan kuma yana da alaƙa ne da samun mutane biyu a cikin jam'iyyar. Mene ma'anar mutane biyu? Akwai 'yan kishin ƙasa, akwai 'yan siyasa, su ne a cikin waɗannan jam'iyyu. Shi ɗan siyasa shi yana duba kullun damuwar shi zaɓe ne. Shi kuma ɗan kishin ƙasa damuwar shi menene za a yi domin ƙasa ta ci gaba. So duk lokacin da mutane biyu nan suka haɗu a wuri, to ba zai yi a shirya ba, domin ɗaya yana tafiya ne bisa son zuciya, ɗaya kuma yana tafiya ne bisa ra'ayin kawo daidai.
1: Yanzu kuma mu leƙa yankin Afirka ta Yamma domin jin wasu daga cikin manyan lamuran siyasa da suka gudana a makon nan, tare da Hauwa Halliru Gwangwazo.

Barkanmu da sake haduwa a cikin wani shirin dandalin siyasa. Shirin da ke kawo muku bayani mai zurfi da nazari kan manyan lamuran siyasar Najeriya da yankin Afrika ta Yamma. Abokinku ne Michael Kudisin ke muku lale marhaban. A inda ake tunkarar babban zaben shekarar 2027, harkokin cikin gida na jam'iyyun siyasa na ci gaba da daukar hankali. Rigingimu da hatsaniya sun tashi a wasu jam'iyyu, kuma a yayin da aka warware wasu matsalolin a cikin gida, wasu kuma sai da aka ranka ya kotu. A wannan makon, wani hukuncin da kotu ta yanke kan wasu taruka na jam'iyyar African Democratic Party ADC ya sake bude kafa ta tambayoyi kan yadda ake gudanar da harkokin cikin gida na jam'iyyu. Sai kuma batun jadawalin zabe na INEC wanda kotu ta dawo da shi, abinda ya baiwa jam'iyyun siyasa damar ci gaba da shirye-shiryen su bisa tsarin hukumar zabe.

0: demokradiyyar cikin gida? Wannan wata muhimmiyar tambaya ce da ke neman amsa gamsassa. Baya ga rikice-rikicen cikin gida na jam'iyyu, akwai kuma batun yadda ake shirye-shiryen babban zaben 2027. Kotun ɗaukaka ƙara ta dawo da jadawalin zaben da hukumar zabe mai zaman kanta ta Najeriya INEC ta tsara. Hukuncin ya baiwa hukumar damar ci gaba da aiwatar da matakan da suka shafi shirye-shiryen zabe. Ga jam'iyyun siyasa da masu neman takara, wannan na nufin dole ne su bi lokutan da aka tsara wajen gudanar da muhimman ayyukan zabe. To domin ƙarin haske kan wannan lamari, ga tattaunawar abokiyar aiki Shamsiyya Haruna da masanin doka Barista Haruna Magashi.
1: Barista, na san kaga yadda hukunci ya kasance daga kotun ɗaukaka ƙara.
2: Na'am.
1: Tambayar mu ita ce ko akwai sauran damar ɗaukaka ƙara zuwa kotun koli domin ƙalubalantar wannan hukunci?
2: In dai damar ɗaukaka ƙara ce, lalle akwai damar ɗaukaka ƙara, tunda ita Court of Appeal ce ta yi hukunci yanzu. To su waɗanda suka kai ƙara da waɗanda aka yi ƙara ɗin suna da damar da za su yi ɗaukaka ƙara appeal kenan zuwa Supreme Court, wanda daga Supreme Court shi ne zai zama final, babu inda kuma za a sake ɗaukaka ƙara.
1: To wanne kuskure ne babbar kotun tarayya ta yi da har ita kotun ɗaukaka ƙara ta soke hukuncinta?
2: To abin da ya faru shi Electoral Act, dokar zaɓe kenan, ta ce a ba wa jam'iyyu, za a iya ba jam'iyyu dama har wata hudu kafin zaɓe su kammala primaries, kwana 120 kenan. To sannan kuma ita dokar dai ta ba wa INEC dama ta tsara timetable ɗinta, jadawalin zaɓe kenan, yanda duk ta so, yadda kuma take ganin zai yiwu, tunda ita ce mai gudanar da zaɓe. To ita INEC da ta tace sai ta ba da wa'adin primary election ɗin, wato zaɓen fidda gwani, zuwa wani lokaci wanda ya yi ƙasa da wanda shi INEC ɗin ta fitar. To da aka je shi alkalin babban kotun tarayya ta High Court sai ya ce an saba wannan ka'ida ta Electoral Act ɗin, don haka wannan ɓangaren jadawalin da ya yanke cewa watan Mai 30 gare shi shine ƙarshen zaɓen fidda gwani, wannan ya saba wa doka, don haka sai ya rushe wannan.
1: To Barista, shin wannan ya kafa misali ne da zai hana jam'iyyu ƙalubalantar jadawalin INEC a zaɓuka masu zuwa?
2: To ba zai zama daga yanzu an hana jam'iyyu ƙalubalantar jadawalin INEC ba, tunda a hukuncin abin da ya sa aka rusa hukuncin shine ita jam'iyya ɗaya ce ta yi ƙara, ta Youth Party YP kenan. To abin da kotun ɗaukaka ƙarar nan ta ce shine ita jam'iyyar ba ta da hurumin kai ƙarar, ko ba ta da hurumin samun hukunci, saboda ba ta iya bayar da yadda wannan jadawalin ya cutar da ita ba. Ba ta gabatar da cewa yi wannan jadawalin saboda yanke rage ranakun da aka yi ba zai ba ta damar yin zaben fidda gwani ba. Kawai abin da ta je kotu da shi shine INEC ba ta da damar da za ta saka kwanakin da ba su suka gaza wanda Electoral Act din ya fitar. To wannan shi yasa aka yi hukunci, inda hukunci ne da ba gaba ɗaya jam'iyyun siyasa ko jam'iyyun adawa ne suka haɗu suka shigar da ƙarar ba, jam'iyya ɗaya ce. To kafin ta samu hukunci, daidai ne cewa dole sai ta kawo cewa wannan jadawalin da INEC ta fitar ya cutar da ita, kuma ga yadda ya cutar da ita ɗin. To ba ta yi hakan ba, da wannan kotun ɗaukaka ƙara ta yi amfani ta yi hukunci cewa ba su iya kawo hujjar da za ta sa a yadda da da'awarsu ba, don haka sai aka rushe ta, kuma aka rushe hukuncin ita babbar kotun tarayya ta High Court kenan.
0: Yayin da ake nazarin siyasar Najeriya ta yau, tarihi kuma na ci gaba da yin nazari kan shugabannin da suka gabata. A wannan makon ne aka cika shekara guda da rasuwar tsohon shugaban ƙasa Muhammadu Buhari, janar mai ritaya. An gudanar da wasu taruka da addu'o'i na tunawa da shi, inda aka bayyana ra'ayoyi daban-daban kan irin tasirin da ya yi a siyasar Najeriya. Nura Ado Suleiman na ɗauke da takaitaccen bayani akan rayuwar janar Muhammadu Buhari.
3: A ranar 13 ga watan Yulin shekarar 2026, aka cika shekara guda cif da rasuwar janar Muhammadu Buhari mai ritaya, fitaccen jagora a tarihin Najeriya. An haife shi a Daura a shekarar 1942. Buhari ɗan kishin ƙasa ne wanda ya haɗe da zamani a matsayin shugaban mulkin soja da na farar hula. ya fara fitowa fili ne.

0: A shekarar 2015 ya kafa tarihi ta hanyar jagorantar 'yan hamayya zuwa ga nasara, inda ya yi wa'adi biyu a matsayin shugaban ƙasa na farar hula. Ana tunawa da Buhari a matsayin jagora mai gaskiya. Kodayake gwamnatinsa ta fuskanci ƙalubalen tattalin arziki da tsaro, ayyukansa na gina abubuwan more rayuwa sun nuna kishinsa. Shekara guda bayan tafiyarsa, ya kasance madubin dubawa a ƙasa.
1: Suma masu bibiyar mu ba a bar su a baya ba, sun bibiye mu kuma ga tsokacinsu a kan wainar da ake toyawa a siyasar Najeriya.
2: Nasiru Laraba daga jihar Jigawa. To abin da yake kawo rigingimin jam'iyyu wanda jam'iyyun ba sa iya warware matsalar fitar da 'yan takara ko zaben cikin gida kenan primary election har sai an kai ga kotu. Da yawa irin wannan tana faruwa, kuma babban abin da ya fi kawowa irin wannan matsalar shine san rai da kokarin kumbiya-kumbiya na bakaci-bakaci ko kaci-bakaci ba. So amma a duk lokacin da aka ijiye san zuciya, aka yi abin da ya kamata, to zuciya da hankali zai kwanta kuma za a ga abin da ya kamata.
3: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuhu. Sunana Yusuf Sani Isa, wanda aka fi sani da dan amanar Abba, daga karamar hukumar Gwale a jihar Kano, jamhuriyar Najeriya. Akwai abubuwa da yawa da suke sawa jam'iyyun siyasa su kasa warware rikicin gida a Kano, har sai sun dangana da kotu. Abubuwan kuwa sun haɗa da rashin amincewa tsakanin ɓangarori ko kuma fafatawar neman mulki ko gazawar hanyoyin sulhu na cikin jam'iyya da kuma rashin bin kundin tsarin mulkin jam'iyya.
4: Sunana Salihu Lawan daga Yola, Adamawa, Najeriya. Al'amuran siyasa a Najeriya gaskiya ba su da kyau, suna nan dai kawai ana ta bubbugawa dai kawai, amma ba yadda muka san siyasa baya da kuma ka ji labari siyasa a baya ba. Al'amura ƙarƙashin wannan gwamnatin mai ci ta Bola Ahmed Tinubu, kullum kowane al'amari ƙara taɓarɓarewa yake, daga ɓangaren tsaro, ɓangaren al'amuran yau da kullum na rayuwa da sauransu, komai ƙara lalacewa yake. Gwamnati ce wacce ba ta da alƙibla guda ɗaya, ba ka iya gane ina aka dosa. Yau in an ce ga wani tsari nan an zo da shi, ko abin da zai inganta rayuwar talaka, baya kaiwa ga ƙarshe, zai tsaya a hanya, ka ji an bullo da wani tsarin, a ciyo bashi nan, a ciyo bashi can. Gwamnati ba ta da wani abin da Bature ke kira focus, babu shi.
5: Sunana Abubakar Sa'ad Ganye daga jihar Adamawa. Idan ka duba fagen siyasar Najeriya, musamman jam'iyyun ƙasar, musamman ɓangaren adawa, ana fama da rikice-rikicen cikin gida wanda kuma ake samun har aje kotu kamun a warware su. So a gaskiya a ɓangaren Najeriya ne kaɗai ake samun ire-iren wannan rikicin na jam'iyyu cikin gida wanda har a ce sai an je kotu har kotun koli. Wannan kuma yana da alaƙa ne da samun mutane biyu a cikin jam'iyyar. Me ne ma'anar mutane biyu? Akwai 'yan kishin ƙasa, akwai 'yan siyasa, su ne a cikin waɗannan jam'iyyu. Shi ɗan siyasa shi yana duba kullun damuwar shi zaɓe ne. Shi kuma ɗan kishin ƙasa damuwar shi menene za a yi domin ƙasa ta ci gaba. To duk lokacin da mutane biyu nan suka haɗu a wuri, to ba zai yi a shirya ba. Domin ɗaya yana tafiya ne bisa son zuciya, ɗaya kuma yana tafiya ne bisa ra'ayin kawo daidai.
1: Yanzu kuma mu leƙa yankin Afirka ta Yamma domin jin wasu daga cikin manyan lamuran siyasa da suka gudana a makon nan, tare da Hauwa Halliru Gwangwazo.

0: Shirin na wannan lokaci zai tattauna ne kan halin da kasuwar danyen man fetur take ciki a duniya da kuma yadda take tasiri kan makomar farashin litar man na fetur a kasashe masu tasowa kamar Najeriya. Inda a baya-bayan nan korafe-korafe suka yawaita kan yadda 'yan kasuwa ko kuma dillalan man fetur din suka gaza saukar da farashinsa zuwa ƙasa da lita 1,000 ko kuma 900 kamar yadda yake a baya kafin barkewar yakin Amurka da Iran. Yakin da kowa ya shaida shine ya haddasa hauhawar farashin makamashin man fetur din har ma da iskar gas a duniya. Shirin zai kuma tattauna kan matakin da matatar man Dangote ta dauka na komawa sayar da hajarta da dalar Amurka a maimakon naira. Wannan mataki ya bijiro da tambayoyi da dama, daga cikinsu kuma akwai neman ƙarin bayani kan dalilin da ya sa matatar man ta Dangote ɗaukar wannan mataki. Wani tasiri kuma hakan zai yi kan jigilar man da 'yan kasuwa ke yi? Shin za a rika fuskantar sauyi ko kuma hawa da saukar farashin litar mai a Najeriya akai-akai idan har rikicin yankin Gabas ta Tsakiya ya ci gaba da wanzuwa ta hanyar tsahirtawa daga baya kuma ya koma ya sake rinchabewa? Domin tattaunawa kan waɗannan batutuwa, na samu tuntuɓar shugaban ƙungiyar dillalan man fetur ta Najeriya, Alhaji Abubakar Mai Kandi Shatima, sai kuma masanin tattalin arziki a Najeriya, Dr. Isa Abdullahi na Jami'ar Kashiri. To Alhaji Abubakar Mai Gandi Shatima, bari mu fara da kai. Ko kun samu ƙarin bayani daga matatar man Dangote akan dalili ko dalilan da suka sanya ta komawa saida muku mai da dalar Amurka a maimakon naira?
1: To hakikanin gaskiya ga jiya dai mu waye gari, ko da muka hama aka ce an canza yanayin da muke sayin kaya ga shi Dangote din
0: ranar Laraba kenan.
1: Don da muna sayin kaya ranar Laraba, don da muna sayin kaya da ainihin naira ne, to yanzu kuma aka ce an canza an maida shi dala. To abinda dai muka gani kenan. Bayan haka kuma sai aka waye gari ya kasance ma ba a ma lodi a wurin. Halin da ake ciki yanzu babu wani lodin da ake yi ta kwan.
0: Kuma an kamar ita bangaren matatar man ta yi muku ƙarin bayani kan dalilin da ya sa shi lodin aka dakatar da shi, ko kuma su ƙarin bayanin sai zuwa wani lokaci za a ci gaba?
1: To nan har yanzu dai duka 'yan kasuwanmu muna nan a tsaye muna sauraren bayani na ga dalilin da ya sa aka mai suwa ainihin a saye da dala ɗin, ko kuma ga dalilin da ya sa yanzu an dakatar da sai da mai ɗin. A halin da ake ciki dai yanzu babu da wani ƙayyadadden bayani a kai.
0: To dakta, muka dawo gare ka a matsayinka na masani a ɓangaren tattalin arziki da wanda kake bibiyar kila ma ka bibiyi yadda aka kulla ko aka cimma waccan matsaya ta rika saidawa 'yan kasuwa tataccen mai da nairan Najeriya. Kamar me ka sani dangane da wannan yarjejeniya ko wannan shiri?
2: Daga farko ai an samu takaddama a lokacin da Dangote ya bude matatar, kusan ba so ma ya ci gaba da harkokin tace fetur din da saidawa ba. Kuma daga farko aka ce da dala za a saida mai a man fetur din, aka dawo daga baya aka ce an hakura za a saida a naira. Kuma tafiya tana tafiya
0: tsakaninsa da gwamnati kenan,
2: tsakaninsa da NNPC wato hukumar gwamnati, to albarkatun man fetur. To sai ya zamanto kusan ko ana tafiya ma a hakan a takun saka ake. Wani lokaci a ce ma ba za a bashi man ba, sai ya je ya siyo ɗanyen fetur daga waje ya shigo da shi ya zo ya tace a cikin gida Najeriya. Wani lokaci ma kuma ya buƙaci abin da yake buƙata a samu bai kai yanda yake buƙata ba. To duk waɗannan abubuwan sai suka sa shi ya mai da hankalinsa kawai ya siyo daga waje ya tace a cikin gida Najeriya. To saboda haka mafi yawan abin da yake yi yanzu ga duk wanda yake bibiyar abin da Dangote yake yi daga waje yake saya ya tace a Najeriya ya fitar, kuma a saida shi a Najeriya gwargwadon yadda kasuwa ta kama. Shi yasa ko da aka samu tsadar man fetur a duniya, tsadar ta shafi Najeriya. Idan da a ce misali akwai yarjejeniyar sai da man fetur kawai a gida, an bashi na wani lokaci shekara ɗaya biyu uku ana sai da mishi a wani farashi, ko ya biya kuɗi ko an yi yarjejeniya a takarda a rubuce. To da kaga ko da an samu matsala daga waje na tsadar man fetur ɗin saboda wannan rikice-rikicen tsakanin Iran da Amurka, da farashin ba zai tashi a Najeriya ba, tunda akwai ɗanye a Najeriya kuma ana tacewa a Najeriya.
0: To Alhaji Abubakar mai gandi, akwai wani tasiri da matakin saida muku man da dala zai yi kan jigila da kuke yi, musamman dangane da makomar yadda farashin litarsa za ta rika kasancewa a sassan Najeriya?
1: Ko shakka babu, tunda kaga mu ƴan kasuwar mai masu zaman kansu muna saida mai ɗin da naira ne, domin dukkan gidajen mu ba wanda ke zakuwa ya ce zai saye mai da dala, da naira ne muke saye. To amma yanzu idan aka ce kuma sai mun canza dala naira ɗin mun mai da ita dala kamin mu saye mai, to gaskiya akwai wahala a cikin wannan namari da za a fuskanta a kai, domin samun dala ɗin shi kai ne wani abu ne, sa'annan kuma a tura shi ta banki ma a je a saye ta shi kai ne wani abu ne kuma daban.
0: To ya zuwa yanzu farashin litar mai da muke magana da kai a yanzu haka kamar yana kamawa akan kowace lita naira nawa ne a Najeriya?
1: To halin da ake ciki dai yanzu, akwai wuraren da aka fara sai da mai ɗin akan naira 1,200 da naira 30. To kaga an samu ƙari da yawa kenan, domin ga ran talata wannan mai iyaka ta yi naira 1,000 da naira 75. To amma yanzu ya tashi ya koma naira 1,230 a wasu wurare inda ake ɗauko mai ɗin ba wai yadda ake sayar shi ba.
0: Idan muka dawo ga ita wannan batun yarjejeniya, Dr. Isa Abdullahi, wani tasiri sake rungumar cinikin mai da dala da matatar man Dangoten ta yi tsakaninta da 'yan kasuwa zai yi kan kokarin da gwamnati take wajen karfafa darajar naira, tunda baya ga batun ita kanta hajar danyen man fetur din da tataccensa, akwai batu na darajar naira wanda ana iya cewa wannan yarjejeniya ko matsayar da aka cimma a baya na daga cikin dalilan da suka sanya darajar naira ta farfado.
2: So ala hakika wato akasarin abin da muke a Najeriya kwan gaba kwan baya ne, musamman a tattalin arziki, kuma so da yawa idan mutum yana bawa nazarin mahanga ta tattalin arziki sai ga kusan ma wani abin kamar wasan yara muke yi, domin kana ji kana gani abin da kai wadin nazari kake na tattalin arziki ka riga ka san cewa ba zai yiwu a yi haka ba, kuma bai ma dace a yi haka ba. To misali yau in dai darajar naira ake, in naira ake nema wa daraja, babu abin da ya dace illa a daina fitar da danyen man fetur din Najeriya. Fitar da man fetur din Najeriya tacece, tun daga dalilan da za a iya tacewa a tace. Danyen man fetur yana da bambanci da tacaccen man fetur a wajen daraja, domin in an tace an kara mai daraja, to wannan wato tace kara darajar nan shike samar da ayyukan yi, shike samar da karfi na darajar naira, domin duk inda aka kara mai daraja ya kara wa naira daraja ne. Yau idan za a fitar waje, to sai a samu a fitar da tsada, kuma a siyar da man fetur a cikin gida tacece, tunda shi aka fi bukata a cikin gida, ba sai an je waje an siyo ba, ba sai kuma an shigo da wani danye daga waje ba. Duk kudin Najeriya kenan ya zauna cikin Najeriya, kasuwancin Najeriya ne. Kuma idan muka lura, ai za mu ga kusan da a Dangoten nan da ya fara tace man fetur a Najeriya, ai nairan ta daga. A can kwanakin baya ana samun darajar naira wajen 1,000 ne da naira 500 da wani abu 600. To da ya fara tace wannan, ai kaga mun ga dalar nan ta gangaro har 1,200 har 1,250 da 1,300. Kuma yanzu ana sake komawa sayan man fetur a Najeriya da dala, shikenan an ba ma dala daraja a cikin Najeriya a maimakon naira kuma ta samu daraja. Saboda haka wannan abu ne wanda bai dace ba, wannan abu zai mana illa, zai kawo nakasu sosai wa tattalin arzikin Najeriya. Kuma illolin da ke tattare da wannan shine za mu ibi sana'a da ayyukan yi na Najeriya mu miƙa wa mutanen waje. Matasan Najeriya su rasa aikin yi, mutanen waje kuma mun ba su aikin yi. Bayan nan har yanzu muna daɗa kawo wa Najeriya tsada, don duk lokacin da dala ta yi tsada, to a lokacin ne kayayyaki da muke shigo da su daga waje za su yi tsada, domin kusan duk abin da muke amfani da shi a cikin Najeriya 60-70 a cikin 100 daga waje muke shigo da shi. To dala tana in ta tashi daga naira 500 ta koma 1000, duk abin da ka san shi na naira 500 sai ya koma 1000 a cikin Najeriya. Haka nan farashin man fetur din, haka nan kayayyakin masarufi, haka kayayyakin da za a amfani da su a cikin Najeriya. Saboda haka mu kiyaye wannan hatsari da ke tattare da wannan al'amari.
0: Masu sauraro, kuna tare ne da shirin duniyar mu a yau daga sashin Hausa na Radio France International RFI, wanda za a iya sake sauraron shi akan adireshin mu na yanar gizo, wato hausa.rfi.fr ko kuma ha.rfi.fr. kazalika ana iya sauke manhajar mu ta RFI Pure Radio domin sake sauraron wannan shiri.

0: wani batu da a baya-bayan nan ke ci wa 'yan Najeriya tuwo a kwarya shine yadda bayan saukar farashin gangar danyen mai a duniya a dalilin yarjejeniyar tsagaita wuta ta wucin gadi da aka cimma tsakanin Amurka da Iran, farashin litar mai ya ki sauka a Najeriya. Abinda aka zaci ba zai dauki lokaci ba, duba da yadda 'yan kasuwa suke gaggauta daga farashin man da zarar ya ƙara a kasuwannin duniya. Wanda ƙarin haske za a yi mana da warwara dangane da wannan al'amari ta yadda jama'a za su fahimci a abin.
1: Da warwara dai shine kamar yadda muke bayani ko da yaushe, mu 'yan kasuwar mai mun dogara ne da ainihin shi ruwan mai kantagariya, ba wai kuɗin ba. Idan ka zo aka ce mai ya ƙara kuɗi, to kaga idan ka ce za ka sai da shi da arha, to kuɗin da ka sai da shi ba za ka iso wannan ƙarin kuɗi da aka yi ba. Damuwar da ake samu kenan idan aka samu yanayi irin waɗannan yanayi haka. Dogarawar da muke yi na jarin mu shine ruwan mai. To idan aka ce ruwan mai din ya ƙara kuɗi, to wanda an gare ka dole za ka ƙara kuɗin shi domin ka iya so wancan. Domin in baka ƙara kuɗin ba za ka iso shi ba, in har kana da shi kenan. In baka da shi kuma ya riga ya ƙare, to ka ga baka da wani zaɓi, dole ka je ka so mai tsadan nan ka zo sa'annan ka ƙara kuɗi.
0: To a gefe guda idan kuma aka samu sauyin farashin ya rikito ƙasa kamar yadda aka gani a 'yan makonnin baya, bayan da aka kulla wannan yarjejeniyar fahimtar junan tsakanin Amurka da Iran, za ka ga har ya faɗi zuwa ganga ina in zan iya tunawa tsakanin $69 zuwa $71. To amma sai aka ga kun yi jinkiri wajen sauke farashin a nan Najeriya, shi kuma me ya janyo haka?
1: Ba wani jinkiri da aka yi. Ai idan ka duba lokacin da ya tashi din ana sai da shi har wajen kusan 1,350 a gidajen mai. To lokacin da mai ya kama ragewa, in ka duba kana isa gidajen mai su ma suna ta ragewa. Shine har lokacin da aka kai ana sai da shi akan ₦1,150 ko ₦1,120. Saboda ya rage ne ga wannan lokaci. Kuma mu 'yan kasuwa masu zaman kansu mu rage wannan farashi ga wannan lokaci. Abin da ke faruwa kenan. Ko yanzu ai idan ka duba duk da mai din yanzu ya yi tsada kwarai, gaggan mai din ta yi tsada kwarai da gaske. Amma idan ka je cikin gidajen mai ai kana ganin har yanzu abin da ake sai da mai din mafi yawancin wurare ₦1,200. Amma idan suka je suka so wannan mai tsada din, to ba su da wani zaɓi, dole sai sun ƙara kuɗi.
0: Menene babban abin da ya fici muku tuwo a kwarya a dangane da shi batun wannan shigo da tataccen man fetur da kuma batun wannan saye da dalar da aka koma na ciniki tsakaninku da matatar man Dangote, me kuke so mahukunta su warware na matsalolin da kuke fuskanta?
1: To mu dai abin da muke dubi a nan dangane da dadewar mu a cikin wannan kasuwanci, to muna dubin cewa lallai ya kamata duk abin da shugaban kasa zai duba yayi ya bari mu zanka sai mai din nan da nera, domin shi ne mafi sauki ga duk wani ɗan kasuwa wanda yake zai je ya so ya saida. Sa'annan kuma muna ba da shawari, tunda har an samu wani ɗan Najeriya irin shi Dangote ya shigo da wannan matata babba wadda yake tana iya ba Najeriya mai gabaki ɗaya, to gaskiya yana da kyau a zauna da shi domin in har ta kai a ga yadda za a yi a taimaka mishi ta hanyar da zai sai da wannan mai ya samu riba ba tare da an tsawwala mu al'umma ba. Ina ganin waɗannan abubuwa duka yana da kyau gwamnati ta duba da ido rahama, ta zauna da Dangote domin ta tambaye shi me ya addamuwan shi, sa'annan me yake fuskanta a kai da matsaloli.
0: To Dr. Isa Abdullahi, wani batu da ake neman ƙarin bayani a kai shine kowa ya san yadda Najeriya ke da ɗimbin arzikin danyen man fetur a duniya. To amma bayanai na nuni da cewar matatar man Dangote kamar yadda ka ambata a baya a farkon wannan shirin ba ta samun isasshen danyen man da take buƙatar tacewa da gida. Menene kake ganin ya sa shi kamfanin kula da albarkatun man Najeriya gaza samarwa ita matatar ta Dangote wannan adadi? Wasu na ganin ko kila akwai wasu yarjejeniyoyi tsaffin yarjejeniyoyi waɗanda ba za su bari a ɗauki wani kaso a miƙa masa batun da an riga an rattaba hannu tsakanin kamfanin matatar man, wato kamfanin kula da albarkatun man Najeriya da wasu kamfanonin man na ƙasashen ƙetare.
2: yana hakika can baya gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ta bunyi wasu cinikayya wanda an riga an dan biya kudaden an karbi basussuka na kudin kwaniyar jejeniya an sa hannu cewa za a bada a wani lokaci ko amma wannan ba zai zama dalili da mutanen Najeriya ba za su samu man fetur ba tunda kayan su ne kuma abu ne nasu na halak malaka cikin gida a ciki daga cikin ɗaya daga dalilan da ke kawo irin wayannan matsaloli shine akasari kuma mutanen yanzu matsalan man fetur da aka ba mu kota wato gurbi da hukumar fetur ta duniya ta bayar kungiyar OPEC mu fitar da man fetur to sai zamanto ba ma iya cike gurbin misali an yadda mu ba da man fetur kaman ganga miliyan 2,400 to da kyar muke ma iya cike gurbin miliyan 1,700
0: ko da dai a bayan nan ita gwamnati ta fitar ta ce ai har ma an zarta wannan adadin yanzu
2: kamar
0: cikin wannan makon
2: to alhamdulillahi wato kaga wayancan yarjeje wayancan matsalolin sun dan kawo tarnaki wajen samar da wadataccen man fetur din wa matatar Dangoten to amma kuma babban abin da nazarta aka fi nazari akan su shine yanayin yadda ita NNPC ta yi ba bakere wajen bata tace man fetur ga dumbun kudi da ake kashewa a wajenta misali ana rade-rade din ana iya kashe kaman biliyan 300-400 wajen ma'aikata da kuma abubuwa da ya shafi yau da kullum NNPC amma ba sa tace man fetur sannan bayan haka ana nuna gasunan yau a kama wannan jagoran NNPC a ce an gurfanar da shi wancan ana binciken sa wannan kudin duk wanda yana gwada maka cewa kudin shigo da man fetur fita da man fetur daga Najeriya danyen fetur akwai harkar almundahana buga-buga a cikin su wanda su kare suka san me yake kawo musu saboda haka manazarta da yawa suna nuna cewa kamar Dangote ya kafa masana'anta ta zamanto musu kamar kishiya to in ba haka ba ya kamata Dangote ya tace man fetur din da gaba ɗaya zai amfani da shi a Najeriya saboda zai tace wato lita miliyan 60 da wani abu ma kuma muna buƙatar kasa ma da lita miliyan 50 ne din rana ɗaya to kaga ya tace ma abin da ya wuce wanda za mu yi amfani da shi da su buƙatar ci gaba ne kawai ya dame mu a ƙasar da kawai ko da wasu yarjejeniyoyi na wasu ƙasashe sai a keɓe wani fetur ɗin tunda duk yarjejeniya ba ta hana mu sha man fetur a cikin gida Najeriya ba saboda haka ce wancan na waje a ba su mu kuma su sa san yadda za su yi su je su sai da nasu ba an ba su ba dai mu kuma a samar wa na cikin gida ya tace saboda farashin man fetur ya sauki mu samu fetur ɗin nan a wadace. To kullum jiya yau bata canza zani ba kullum haka ake ta tafiya dai a yi ta fama duk da muna ga gashi muna murna mu mun samu matata cikin gida Najeriya za mu samu sauki ba a samu saukin nan ba saboda wannan saboda haka waɗannan dalilai suna nan da waɗansu abubuwan da ba za su gaza haka ba.
0: Kuma sauraro saboda yanayi na lokaci a nan shirin duniyar mu a yau na wannan makon zai dakata a madadin masu ruwa da tsaki da muka tattauna da su wato masanin tattalin arziki Dr. Isa Abdullahi na jami'ar Kashiri da ke Najeriya Dr. Muna godiya
2: to ina godiya Alhaji Nura
0: sai kuma shugaban kungiyar dillalan man fetur ta Najeriya Ifman Alhaji Abubakar Mai Gandu Shatima
3: mun gode kwarai da gaske
0: Nura Ado Suleiman da na jagoranci gabatarwa daga nan sashin Hausa na Radio France International RFI kewa masu sauraro fata alkhairi.
4: Saboda Allah da fata an ji daɗin wannan shirin. Bar mu shakata da wannan waka da ke saman na'ura.

0: wakin nan kakan shi duniya duk za su siya don organic ne ba takin zamani ne kuma in kwari na yi a samo kashin shanun danye a jika a sa injin fesa ruwa in akwai ganyen nim kuma yanka ganyen nim din a dafa shi a jika shi hada da kashin shanun nan a fesa a ganyen wakin nan duk kwari da tsutsa za su mutu don ka ga wannan organic saka organic food kuma in ana saida mudu ɗaya dubu ɗaya organic food za su yi a dubu goma.
1: Kana ganin aiwatar da irin waɗannan shawarwari na wannan sabuwar ma'aikata zai taimaka wajen samun zaman lafiya?
0: Ai lokacin da muke Muri Division, na gaya maka muna da sando na Muri, Alhaji Sambo dan Mura. Shi yasa dukkanmu muka shiga Farm Training Center daga Gowon Primary. Kafin ka tafi TC da sakandare sai ka shekara guda. Kana training agriculture dukkanmu ne. Duk ɗan shekararmu a Jalingo ya yi. Kuka yau ka duba ba inda ba mu kula ba. Komin darajarmu muna darajarmu a noma. Muka gane cewa fadaman Benue kudu da arewa zai shinkafa, zai albasa, zai tafarnuwa, zai rake. Har Allah ya kawo gwamnati ta yi sabana, ta shuga kamfani a sabana. Yanzu kuma gwamnan Taraba Abu Kefa yana shuga kamfani a Lau. Kuna da hanya masu kyau ba, wai na wuraren za su hada muku kashe billions a kawo shuga daga ƙasar waje. Kuma ga raken, ga molosis na kiwon dabbobi. President na Najeriya, don Allah ka farka a baki, ka tara kwamiti ka samu mu zauna ko babu da lafiya babu speaker mu magana a gidajen mu a record a play of ta wallahi zaka tarar Najeriya sai ta juya abinda ake so a Najeriya mabudi ne kawai a click jiragen sama zo suna ɗiban kayan ɗanyen kaya zuwa waje yes inda ta fahimta kuli-kuli nan da shi ake yin abincin kaji da kuli-kuli nan ake abincin shanu da kuli-kuli nan ake yin waken soya. Amma wa'inda fahimta ba da ta yi magana sai ka juya shi kamar da shi an yafar na hanyar dariya ba abin dariya ba ne.
2: Muhallinka rayuwarka.
3: A wani bangare kuma in muka haska fitilar mu a bangaren tsaro da ke shafar harkokin noma an shiga rudani da fargaba bayan da manoma a wasu sassan jihar Borno da ke arewa maso gabashin Najeriya suka fara barin gonakinsu bayan da ake zargin mayakan Boko Haram sun raba wasiƙun barazana inda suka buƙaci a biya harajin naira 50,000 kafin a basu damar noma. Lamarin ya sake tayar da hankalin jama'a kan matsalar wadatar abinci da kuma ƙara faɗaɗar tasirin 'yan ta'adda a ƙauyukan jihar. Rahotannin sun ce wasiƙun sun yi gargaɗin cewa duk wanda yake biyan kuɗin zai fuskanci mummunan sakamako maimakon biyan kuɗin da ake buƙata. An ce manoma da dama sun zaɓi barin gonakinsu saboda fargabar rasa rayukansu da kuma kare lafiyar iyalansu. Gwani Alhaji Adam na ɗaya daga cikin manoma da aka musu barazana da sai sun biya naira 50,000 kafin su yi noma a gonakinsu. Ga abin da ya shaida wa wakilinmu Bilyamin Yusuf.
4: To alhamdulillah yankin mu dai matsalan tsaron da sauki ba nan dai sai dai abin da dai muke roƙon Allah gashi har muna cikin watan Yuli ruwa dai gashi nan har yanzu bai sauka yadda ya kamata ba amma mutane suna tururu ruwan zuwa gona wasu ma da kafa wasu da ababen hawa wasu ma da motocin suke kokarin zuwa gona don neman abin da za su ci. So mu dai roƙon da muke Allah ubangiji ya kawo damuna mai albarka kuma Allah ya kawo ruwa kan lokaci saboda waɗanda suka yi shuka amfanin gonan ya fara fitowa.
5: Akwai wanda suke an ce suna da matsalan tsaro a wurin su har an sa musu wani kamar haraji sai sun biya wani kamar 50,000 su yi noma a wuda wajejin naku babu wannan matsalan.
4: Gaskiya babu wannan matsalan amma kuma shi sha'anin tsaro dama idan ya zo ƙarshe ba lokaci da yadda jama'a suke tsammani zai kare ba abu ne wanda sai a hankali. So ba abin da muke kira da jami'an tsaro da su sake sa kai ni wajen kula da kuma kewaye-kewaye da kuma ba wa manoma kariya musamman ma ta hanyoyin da sha'anin tsaro har yanzu yake da yawa da sauransu. Kuma kamar da gwamnatin jiha shekaru kowane lokaci da damuna ta yi tana ba wa manoma kariya. Akwai ma kungiya da aka kira su Agro Rangers wanda su musamman a mai girma gwamna ya kawo su ne saboda kula da manoma da kuma wanda suke ayyukan gona. Banda nan kuma akwai matasan sa kai na civilian JTF da ma Hunters har da Forest Guards wanda aka kaddamar wannan suna kewaye. So muna kira dai su sake karfi su dinga ba wa manoma kariya saboda su samu su yi noman wannan shekaran da kuma haddama noman rani da ake fuskanta a wasu yankin jihar Borno saboda kowa ya samu ya nomansa cikin kwanciyar hankali da lumana.
5: Wani shawara zaka bai wa musamman manoma saboda su samu su dinga dan tuzi hankali ko kuma su yi takatsantsan wajen zuwa gona?
4: Manoma abin da za mu kira ga su manoma namu

0: a jihar Borno da kewaye. Duk abin da jami'an tsaro suka faɗa musu su ba da goyon baya ga jami'an tsaro da kuma duk abin da suka ga ba su yarda da shi ba, ko da ta hanyar da ba sai kowa ya sani ba, su sanar da jami'an tsaro kuma su yi addu'a, su tabbatar da cewa sun yi addu'a, kuma su manoman da Allah su ringa adalci a tsakanin su ma. Saboda kaga kalubalen da ake fuskanta, sai ga mutum gonansa bai amfani ba sai ga ya sa gonan wani wuta. Mun samu wannan abubuwan da ya faru shekaran da ya gabata, ko kuwa kaga mutum baya amfanin gona sai wani ya kewaya da daddare yana zuwa ya ringa cire amfanin gonan makwabcinsa ko kuma wani gona daban. So da Allah wannan abu ne wanda ba zai ciyar da mu gaba ba, kuma shi ne yake sake mai da al'amuranmu na noma baya, kuma har yake sa wasu manoman su ji noman ya fita a ransu saboda ga rashin tsaro da ake fama a wasu yankunan. Amma kuma sai ga mutum ya je noma sai ga wasu bata gari ko kuwa wasu ɓarayin gona su je suna sake ɗiba amfanin gonan da ba su suka shuka ko ba su suka yi amfani da shi ba. Saboda Allah manoma a kiyaye wannan, saboda a gujewa fada wani masifan da ba ma shi wannan ba, saboda haƙƙin mutum ba zai taɓa zama naka ba. Ubangiji Allah ya kiyaye.
1: To yaya magana, akwai taimakon gwamnati da ake samu musamman wajejen su taki da su iri da sauransu?
0: Dan kai la'akari da wannan taki da kake magana, shekaran jiya ma a kudancin jihar Borno mai girma gwamna ya kaddamar da fada sayar da taki ga manoma akan lokaci kamar yadda aka fara, kuma insha Allah manoma za su samu taki kamar yadda aka saba huza saboda su ci gaba da ayyukansu na gona insha Allah. Na tabbata kuma wannan takin zai isa kowane yanki na jihar Borno, saboda a ga kowane yanki an samu an yi noma cikin lumana da kwanciyar hankali.
2: Halinka, rayuwarka.
3: Audu Abba Kurama kuma wani manomi ne da ya ce su kam a wurinsu sai ana san barka, matsalar tsaro da sauki sai dai dan abin da ba a rasa ba, kamar yadda ya shaidawa Biliyaminu.
4: Abin da yake faruwa a nan, akwai gonanmu da yake bana na wajen, da ina noma wani guri wajen baki, wani ce aka ban gona a gaba da mai malari bare hanyar tunkushi, akwai dogon karfe Sabon Radio Najeriya Kaduna opposite da shi, akwai gabar da hanya, akwai gwana babba wajen plot 80 da wani abu aka ban nome. To da muka je aka nuna mun, na gani sai daga baya na zo ma'aikata su share gwana su yi, sai na ga leta a manne a kan itace, sai na karanta suka ce to duk wanda zai neme gwanan nan zai ba da 50,000, idan ba zai biya ba za mu kwace, wanda zai biya za a ba shi gwanan ya neme. Da wasan da gaskiya na masa gwanan mana kici na haka shi ma something ya je ya samu leta shi ma aka manna a itacen aduwa akan cewa duk wanda boko haram suka rubuta cewa duk wanda zai neme gwana ya ba da 50,000, idan ba za ka ba da 50,000 ba gwanan ka nema, amma za su ba wanda zai ba su 50,000 za su neme gwanan. To shine ce to gaskiya ne banda hali na zan ba da 50,000 a ban zai tafi gwandan jiran zuwa abinci haka naki na bar wajen naki, kuma mu da bare ma kwata-kwata bai wuce kilomita 3 a tsakanin mu.
1: Kamar yanzu na fahimci ka ku nawa ne aka sa muku wannan abun a wurin, kamar duk yankin da kuke noman ne aka yi wannan kamar na wannan takara?
4: Duk yankin ne, duk gwana area ne ga baki daya, gabar hanyar Yamma na duka an riga an sa. Ko da zan ka zo gwana da safe za ga letan, ko da zira zo jefar ne, ko da asuba da ba mu sani ba. In dai akwai himfafiya za a iya sawa, amma akwai babban itace za su manna, ko da kusa ko da wani abu za su manna akan babban bishiya. Za ka zo karanta ka gani, shine kowa wanda yana so, akwai wanda suka bada 50,000 suka yi akan za su bari ba. Na ce to kuma babban illan bayan 50,000 sun ce shanu ba sa bar wajen. To kaga ka zo ka zo ka shuka kafin ka cire amfanin ka shanu, akwai wani police yana Ibrahim Tayo wacan ya ce gaskiya shi ba zai noma ba. Shi ne yake jami'in, ya ce me ya faru ne, ya ce lasi yana nome shanu zo sun ce, amma bana kuma za ka letar nan shi wannan letar bai dawo shi tsoro ba, ko shanu yake jiwo. Ni ce to ni gaskiya ba zan yi, ce na kina hakura na bar gwanan.
1: Kamar yanzu kan mutane da yawa kenan sun hakura da irin noma saboda wannan abin da aka samu su duwa.
4: Akalla mu da muka bari mun kai mu 10 muka je wajen, dama duk 70 ne muka zo wajen, so mu 8 muka bar wajen, mutane guda biyu ne suka yi abin sun suka yi za su nema wajen. To ko sun shuka ko ban sake zuwa ba, tunda na je na ga mutane ko irin ban sake zuwa ba, abin da yake faruwa kenan.
1: Yanzu me zaka ce wa gwamnati game da wannan matsala da kuke fuskanta?
4: Abin da nake kira ga gwamnatin Borno, tana kokari har yanzu amma ta sake kara damaransa. Gaskiya bana kam za a samu yunwa don noman ya karanci ya koma baya. Last year da aka nome kashi 30 25 sun neme lasi, amma bana wannan wajen 10 wannan 20 dai ba nome ba, bai wuce kashi 10 ko 8 suka noma ba. To zai kawo yunwa. To idan gwamnati bai dauka mataki akan security nan ba, gaskiya nan da dai shekara daya biyu mai zuwa nan abin da zai wuce haka yunwa zai kawo a Borno state. To shi ina kira gwamnati ana sayan mashin ana ba wannan yaran sauransu nan a yi da gaske a haɗa kai a kawo tsoro ma a 'yan manoma in ba ka ba gaskiya akwai matsala zai kawo yunwa a Borno State.
1: Kamar wajen naku ba irin wannan forest guard ɗin da ake magana kamar manan na da karun tsaro na daji na masu kula da daji.
4: Ni kam tunanin ban taɓa gani ba, in ba daga ba za a kai su ba kan babu, ba kawai za a akwai motar da gwamnati na kai ma ba na kan ba motar ma kwata-kwata. Akwai motocin da zai ɗauka mutane daga baka kai mutane ba na ba motar ma. To kaga za ka biya mashini mai ya sada. Ka je ka dawo wajen 3,000 za ka sha ini. Balle ka je za ka je ma'aikata shi ya sa yawancin muka hakura noman. Akwai matsalan gaskiya muna hakura gwamnatin Borno da gwamnatin tarayya su ɗauka mataki akan ma a kare manoman Borno ba haka ba gaskiya akwai wahala akwai zai kawo yunwa a ƙasa. Masha Allah.
2: Halinka rayuwarka.
3: Al'amuran noma dai na buƙatar ɗaukin gwamnati da ma na ɓangarorin da ba na gwamnati ba, tare da ganin manoma sun rungumi tsarin noma irin na zamani domin gudanar da harkokinsu cikin sauƙi da kuma samun kyakkyawar yabanya. A wannan yanayi na matsalar tsaro da kuma sauyin yanayi da ke taka wata irin rawa da ba a yi mata liki a cikin al'umma saboda fargaba da kuma rashin tabbas. Mai sauraro da wannan muka kawo muku ƙarshen wannan shiri a daidai wannan lokaci a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da sauran abokan aiki da suka taimaka wajen haɗuwar wannan shiri, musamman Bashir Ibrahim Idris da Hamis Saleh, sai kuma Hassan Alhassan Sulaja da ya naɗan mana wannan shiri a kan na'ura, da wakilinmu na jihar Borno Bilyamin Yusuf, sai kuma Nura Ado Suleiman da ya tsefe mana wannan shiri. Naku Nasiru Sani da na shirya da kuma gabatar ke cewa

0: Mai sauraro assalamu alaikum barkamu da sake kasancewa cikin shirin muhallinka rayuwarka wanda ke lalubowa gami da tattaunawa da masu ruwa da tsaki akan lamuran da suka shafi muhalli wadanda suka hada da sauyi ko dumamar yanayi da kuma uwa uba fannin noma da kiwo wanda naku Nasiru Sani zan gabatar
1: muhallinka rayuwarka
0: a wannan makon shirin muhallinka rayuwarka ya mai da hankali ne kan lalubo hanyoyin da suka dace wajen magance matsalolin kiwo da kuma makiyaya a Najeriya
2: muhallinka rayuwarka
0: a Najeriya ana fama da matsaloli da suka shafi rikicin makiyaya wato Fulani da manoma wanda mafi akasari kan faru ne a sanadiyar kiwo wanda hakan ya haifar da mabambantan matsaloli da ake tafafutukar samar da mafita a kansu Alhaji Isa Tafi da Mafindi Yarriman Muri na ɗaya daga cikin dattawan al'umar Fulani kuma ya bayyana hanyoyi da dama da suka dace a bi don samun maslaha kamar haka
3: dangi na Fulani bandirabe kule Allah ku ji tsoron Ubangiji ku riƙe amana ku ba wa yaran da iyayensu suka rasu gado yadda gado ya faɗa a cikin Alƙur'ani a suratul Nisa da kuma sauran ayoyi da ya kawo yadda ake raba gado kuma ku fidda zakka darajar fidda zakka dotti ne na dukiya abubuwan nan su suka sa yanzu darajar Fulani ne ya faɗi in an gaci da saniya kawai ana so a cire ran saniya ko ba Fulani mun san an kashe saniyansa shi aka kashe don nonon saniya da naman saniya da kudin da saniya yake samu shi ne kaɗai ya sani amma ba wanda ya hana Fulani sayan daji gona ya zauna wuri ɗaya shi ma a yi budget a masa hannu a yi budget a bashi asi a yi budget a sa ci ya samu yadda zai kiwon shanunsa da hurumi mai lafiya a haɗu a yi mayanka kamar wanda na yi akwai inda a rana muka yanka saniya 300 fa'ida ba ma kai nama har muna kai nama United Arab Emirates ko muna yanka musu lokacin layya su yi sadaka a nan gida ko da ke yanzu ma muna samun haɗama na masu yin gida kana zaune kawai a cikin abatuwa sai ga wani ya zo takarda wai an bashi fili a cikin abatuwa ya gina gida ina duba sai ina ce doka kawai na abatuwa ma ya ba da kilometer guda daga inda aka yi abatuwa kewaye kada a kawo gida to inda duk ake sarrafa dabba saniya za ta sakewa ta kashe mutum goma in tana kusa da inda ake sarrafa don haka kare wuri ake ba wai ɗaukar wuri ake za a gina jai
1: wane ne hurumin kare wannan muradu ya rataya a kansa
3: ina gwamnatin local government ina gwamnatin jihar tare yau fa manoma amma na ministry na livestock ko an dauki ba Fulani aka nada haba akwai abin da rage ba mana ba sai an mai kuma yanzu abin da muke so na ministry of livestock ta gina borehole ko ina a dazun zuka don saniya ciyawa kai ba shi ne abincinsa ba ruwa mai kyau da kuma mai kiwo ina son ruwa mai kyau komai lalacewan gidan kwana inda ruwa mai kyau makiyayi razaba a wani kuma a kawo irin ciyawa ga birkeriya ga makuna ga wani duka wato shuka da bawai sai ta
1: kana ganin ana iya tsugunar da Fulani makiyaya
3: ba ai sai saniya da yawo kaga nama jikin saniya na yace da idan kana ba saniya dusan masara aka hada da harawan wake aka hada da tafarnuwa aka hada da busaccen kuka busaccen zogale aka nika su aka fidda abinci wannan saniya zai iya baka kilo ɗaya ko rana in kana ba shi ruwa mai kyau kuma ga dusar rake wanda ake kira molasses kowane wata saniya ta ce kilo lita biyu ba wai da yawa ba lita biyu kawai wata a sashi a yan kulawa ko rana har ba shi lita biyu zuwa kwalba talatin ana zuba musu a ruwa ana zuba masa a ruwa kowane saniya kuma in ka je kamar inda nake yin sabon kasuwa na a Iware kowane saniya mun gida masa gida gaba da yadda ya dawo da sai ya shiga kawai yana shiga ana rufe shi hikiran sai a zuba masa abinci kaga a wurin likita ba sai ya faɗa da ce masa allura mai tatsar nono ba sai ya zo da igiya ana ɗaure ana gudu kafin a tace nononsa ba dai naku kuma zai ɗauki ɗaki guda cikin gidan shanu ya kwanta da gidan sauransa ya tabbaci ko zan baka magani da za ka sa saniya ba zai zamanto yana faɗa ba ka san kashin jaki ka samu kwaya goma ka sa a gawayi ka sa daro a gaban sani ka yana hayaki yana shakan hayaki bi iznillahi saniyar nan yaro mai shekara biyu sai kai shi wajen kiwo ya dawo
1: akwai masu danganta waɗannan matsaloli na makiyaya da rashin zakka
3: ai ci ne kaɗai dalilin haɗa ban cire kaina ba duk ba Fulani da ba ya fidda zakka saniya 30 ya fidda bujumi ɗaya saniya 40 ya fidda karfana ɗaya ya baiwa wanda ya kamata ya ci zakka in ko wani ya rasu a cikin ku shanu da ya bari maza da mata a raba su da ƴaƴansu maza da mata a gado kuma yaran da ba su kai sun shiga da su hankali ba a lura da shi a sarrafa shi har ya kai lokaci da kuma a rike fulaku me fulaku idan wani Allah ya ba matarsa ta haihu shi ba da saniya kuma dangin sa kuma da shanu 30 saboda dan nan da ka haifa namiji ba fulaku ku ba shi saniya ɗaya duka wanda ke da shekara ɗaya shekara biyu gaba shekara uku yaron nan shanun su kai shekara kowane saniya ɗaya ya kai a sai da shi 60,000 80,000 ya daga cin abinci kai daga ran da aka haife shi ya zama mai duka wannan fa ifula har sa zaure lafiya amma an sa mu gunta dottijo guda ya haɓe kayan da kanin sa ya rasa ya bari ko da baban sa ya rage ya rasa ya bari cire saniya ɗaya kai ba kishiyar uwarsa da ya anta da sauran sai kori sauran ya tauce da su to ba abin da zai faru banda ya sayar da shanu ya sha kwaya ya shiga ɗaukar bindiga na yawa yana kashe mutane shi ma ran da za ka shi duk sharrin da Fulani suka fara ciki hannunsu ne ya ja musu.
1: Ina matsayin kalmar nan ta fulaku?
3: Fulaku in ka ce fulaku ai ka gama fulaku. Har yadda mace za ta ɗaura zani fulaku na koya mata. Har yadda za ta ci abinci fulaku na koya mata. Har yadda za ta yi magana fulaku na koya mata. Kowane wata fulaku na sace yanka guda ya ci. Fulaku shi ne kunya. Fulaku kunya ne bai kamata ba fulaku daga zuwa ya fada a tuwon da aka dafa bai san inda aka dafa shi ba. Mai Allah bai ba shi ba ya ba shi nono wanda yake da abu 12 masu gina jiki. A saniya ne ake da hanta ba. Sani ake da koda, sani ake da gwiwa, sani ake da abin nan tumbi, sani a tumbi nama nawa, akwai dogon hanji, akwai hanta, akwai koda, sannan akwai abodi haba, mai wahala ta yake saba a gidansa.
1: Yaya kake kallon abubuwan da ke faruwa a yanzu?
3: A'a, ni fa gode Allah nake koyar da ya bani lokaci, ana kai 75 zuwa 70 na raye, don haka abin da ya sarrafa yanzu gawa Najeriya da yan uwa a zauna lafiya. To Allah ne ba mu kasa mai yalwata ka dubi yadda Allah ya ba mu ruwa sama kowa ya ce ba ruwa garin wallahi bana riki da yayi tafiya dogon tafiya ne ba san garin daga April zuwa yanzu to ya ka garin da baka tabe ruwa 20 ba wannan ruwa 20 inda a ce lokan gama kai ta tona ramuka inda za ta tsare ruwan nan a tona rami kato a gina da block din shi shi da sa shocking a cikin ruwan nan duwe zo ya shiga aban na so ya sha abin da zai sha sauran ya aje duk kasar da zamu yi labu shuka cabbage kuma kashin shanu idan hada shi da dusan shinkafa shanu suka kwanta kai da fitsarin su in ka shuka wake waken nan ka kashi duniya duk za su saya don organic ne ba takin zamani kuma in kwari na yi a samu kashin shanun danye a jika a sa injin fesa ruwa in akwai ganyen neem kuma idan ka ganyen neem din a dafa shi a jika shi hada da kashin shanun nan a fesa a ganyen waken nan duk kwari da tsutsa za su mutu. Don haka ga wannan organic saka. Organic food kuma in ana sai da mudu ɗaya 1,000 organic food za su yi a 10,000.
1: Kana ganin aiwatar da irin waɗannan shawarwari na wannan sabuwar ma'aikata zai taimaka wajen samun zaman lafiya?
3: Ai lokacin da muke muri division. Na gaya maka muna da sando na muri. Alhaji Sambo dan mura. Shi ya sa dukkanmu muka shiga farm training center daga gawar primary. Kafin ka tafi TC da secondary sai ka shekara guda. Ana training agriculture duka kuni duk dan shekarar mu a jami'a ya yi kuka yau ka duba ba inda ba mu kula ba ko min daraja mu wura daraja mu al'umma mu muka gane cewa fadaman Benue kudu da arewa zai shinkafa zai albasa zai tafarnuwa zai rake har Allah ya kawo gwamnati ta Sabana ta shuga kamfani a Sabana yanzu kuma gwamnan Taraba Abuke Fazo yana shuga kamfani a Lagos wuraren hanya masu kyau ba wayannan wuraren za su hada mu kashe billions a kawo shuga daga ƙasar waje kuma ga reken ga molosis na kiwon dabbobi president na Najeriya don Allah ka farka a baki ka tara kwamiti ka sa mu mu zauna ko ba mu da lafiya ba mu speaker mu magana a gidajen ba ya rekodi a play of ta wallahi za ka tara Najeriya sai ta juya abin da ake so a Najeriya mabuɗi ne kawai a click jiragen sama zo suna ɗiban kayan ɗanyen kaya zuwa waje yes inda ta fahimta kulikulin nan da shi ake yin abincin kaji da kulikulin nan ake abincin shanu da kulikulin nan ake yin waken soya amma wayanda fa'in ta bada tayi magana sai ka juya shi kamar da shi an farna hanyar dariya ba bin dariya ba
2: muhallinka rayuwarka
0: a wani bangare kuma in muka haska fitilar mu a bangaren tsaro da ke shafar harkokin noma an shiga rudani da fargaba bayan da manoma a wasu sassan jihar Borno da ke arewa maso gabashin Najeriya suka fara barin gonakinsu bayan da ake zargin mayakan Boko Haram sun raba wasiƙun barazana inda suka buƙaci a biya harajin naira 50,000 kafin a basu damar noma. Lamarin ya sake tayar da hankalin jama'a kan matsalar wadatar abinci da kuma ƙara faɗaɗar tasirin 'yan ta'adda a ƙauyukan jihar. Rahotannin sun ce wasiƙun sun yi gargaɗin cewa duk wanda yake biyan kuɗin zai fuskanci mummunan sakamako maimakon biyan kuɗin da ake buƙata. An ce manoma da dama sun zaɓi barin gonakinsu saboda fargabar rasa rayukansu da kuma kare lafiyar iyalansu. Gwani Alhaji Adam na ɗaya daga cikin manoma da aka musu barazana da sai sun biya naira 50,000 kafin su yi noma a gonakinsu. Ga abin da ya shaida wa wakilinmu Bilyamin Yusuf.
4: To alhamdulillah yankinmu dai matsalan tsaron da sauki ba nan dai sai dai abin da dai muke roƙon Allah gashi har muna cikin watan Yuli ruwa dai gashi nan har yanzu bai sauka yadda ya kamata ba amma mutane suna tura ruwan zuwa gona wasu ma da kafa wasu da ababen hawa wasu ma da motocin suke kokarin zuwa gona don neman abin da za su ci so mu dai abokan da muke Allah ubangiji ya kawo damuna mai albarka kuma Allah ya kawo ruwa kan lokaci saboda waɗanda suka yi shuka amfanin gonan ya fara fitowa.
5: Akwai wanda suke an ce suna da matsalan tsaro a wurin su har an sa musu wani kaman haraji sai sun biya wani kaman 50,000 su yi noma a wuri a wajejen naku babu wannan matsalan.
4: Gaskiya babu wannan matsalan amma kuma shi sha'anin tsaro dama idan ya zo ƙarshe ba lokaci da yadda jama'a suke tsammani zai kare ba abu ne wanda sai a hankali so ba abin da muke kira da jami'an tsaro da su sake sa kai ni wajen kula da kuma kewaye-kewaye da kuma ba wa manoma kariya musamman ma hanyoyin da sha'anin tsaro har yanzu yake da yawa da sauransu kuma kamar da gwamnatin jiha shekara da shekaru kowane lokaci da damuna ta yi tana ba wa manoma kariya akwai ma kungiya da aka kira su Agro Rangers wanda su musamman a mai girma gwamna ya kawo su ne saboda kula da manoma da kuma wanda suke ayyukan gona banda nan kuma akwai matasan sa kai ne civilian JTF da ma hunters har da forest guards wanda aka kaddamar wannan suna kewaye so muna kira dai su sake karfi su dinga bawa manoma kariya saboda su samu su yi noman wannan shekaran da kuma haddama noman rani da ake fuskanta wasu yankin jihar Borno saboda kowa ya samu ya nomansa cikin kwanciyar hankali da lumana.
5: Wani shawara zaka bai wa musamman manoma saboda su samu su dinga dan tuzo hankali ko kuma su yi takatsantsan wajen zuwa gona?
4: Manoma abin da zamu kira ga su manoma namu na jihar Borno da kewaye duk abin da jami'an tsaro suka fada musu su ba da goyen baya ga jami'an tsaro da kuma duk abin da suka ga ba su yarda da shi ba ko da ta hanyar da ba sai kowa ya sani ba su sanar da jami'an tsaro kuma su yi addu'a su tabbatar da cewa sun yi addu'a kuma su manoman da Allah su ringa adalci a tsakanin su ma saboda kaga kalubalen da ake fuskanta sai ga mutum gonansa bai amfani ba sai ga ya sa gonan wani wuta mun samu wannan abubuwan da ya faru shekaran da ya gabata ko kuwa kaga mutum bai amfanin gona yayi sai wani ya kewaya da daddare yana zuwa ya ringa cire amfanin gonan makwabcinsa ko kuwa wani gona daban so da Allah wannan abu ne wanda ba zai ciyar da mu gaba ba kuma shine yake sake mai da al'amuranmu na noma baya kuma har yake sa wasu manoman su ji noman ya fita a ransu saboda ga rashin tsaro da ake fama wasu yankunan amma kuma sai ga mutum ya je noma sai ga wasu bata gari ko kuwa wasu barayin gona su je suna sake diba amfanin gonan da ba su suka shuka ko ba su suka yi amfani da shi ba so da manoma a kiyaye wannan saboda a gujewa fada wani masifan da ba ma shi wannan ba saboda haƙƙin mutum ba zai taba zama naka ba ubangiji Allah ya kiyaye.
5: To yaya magana akwai taimakon gwamnati da ake samu musamman wajejen su taki da su iri da sauransu?
4: Dan kai la'akari da wannan taki da kake magana shekaran jiya ma a kudancin jihar Borno mai girma gwamna ya kaddamar da fara sayar da taki ga manoma akan lokaci kamar yadda aka fara kuma insha Allah manoma za su samu taki kamar yadda aka saba da rahuza saboda su ci gaba da ayyukansu na gona insha Allah. Na tabbata kuma wannan takin zai isa kowane yanki na jihar Borno saboda a ga kowane yanki an samu an yi noma cikin lumana da kwanciyar hankali.
6: Hallinka rayuwarka.
0: Audu Abba Kurama kuma wani manomi ne da ya ce su kam a wurinsu sai alasan barka matsalar tsaro da sauki sai dai dan abin da ba a rasa ba kamar yadda ya shaida wa Bilyaminu.
7: Abin da yake faruwa a nan akwai gonanmu da yake bana na wajen da ina noma wani guri wajen ba kewaye nace aka ban gona a gaba da mai malari bare hanyar tunkushi akwai dogon karfe Sabon Radio Najeriya Kaduna opposite da shi akwai gabar da hanya akwai gwana babba wajen plot 80 da wani abu aka ba nome to da muka je aka nuna mun na gani sai daga baya na zo ro maikata su share gwana su yi sai na ga letter amanne akan itace sai na karanta suka ce to duk wanda zai nemi gwanan nan zai bada 50,000 idan ba zai biya ba zan kwace wanda zai biya za bashi gwanan ya nemi da wasan da gaskiya ne amma sa gwanan manicure ce na haka shi ma something ya je ya samu letter shi ma aka manna itacen addu'a akan cewa duk wanda Boko Haram suka rubuta cewa duk wanda zai nemi gwana ya bada 50,000 idan ba za ka bada 50,000 ba gwanan ka ne ma amma za su ba wanda zai ba su 50,000 za su nemi gwanan to shine ce to gaskiya ne banda hali na zan bada 50,000 a ban zai tafi gwanda injiran zuwa abin shi yasa naki na bar wajen naki kuma mu da bare ma kwata-kwata bai wuce kilomita 3 tsakanin mu
5: kamar yanzu na fahimci ka ku nawa ne aka sa muku wannan abun a wurin kamar duk yankin da kuke noman ne aka yi wannan kamar na wannan takarda
7: eh duk yankin ne duk gwana area ne gabaki daya gabar hanyar Yamma na duka an riga an sa duk ko da zan ka zo gwana da sabai za ga letan ko da zira zo jefar ne ko da asuba da ba mu sani ba indai akwai himfafiya za a iya sawa amma akwai babban mutace za su manna ko da kusa ko da wani abu za su manna akan babban bishiya za ka zo karanta ka gani shine kowa wanda yana so akwai wanda suka bada 50,000 suka yi akan za su bari ba in ce to kuma babban illan bayan 50,000 sun ce shanu ba sa bar wajen to kaga ka zo ka zo ka shuka kafin ka cire amfani kan shanu akwai ni police yana Ibrahim Tayo wacan ya ce gaskiya shi ba zai noma ba shine yake jami'in ce me ya faru ne ya ce lasi yana nome shanu zo sun ce amma ba na kuma za ga letter nan shi wannan letter ma bai dawo shi soro ba ko shanu yake jiwo ne cuta ni gaskiya ba zan ce na kina hakura bar gwana
5: kamar yanzu kan mutane da yawa kenan sun hakura da irin ma saboda wannan abin da aka samu su duwa
7: musu eh akalla mu da muka bari mun kai mu goma muka je wajen dama duk sabi ne muka zo wajen so mu takwas muka bari wajen mutane guda biyu ne suka yi abin sun suka yi za su nema wajen to ko sun shuka ko ban sake zuwa ba tunda na je na ga mutane ko irin ban sake zuwa ba abin da yake faruwa kenan
5: yanzu me zaka ce wa gwamnati game da wannan matsala da kuke fuskanta
7: eh abin da nake kira ga gwamnatin Borno tana kokari har yanzu amma ta sake kara damaran sa gaskiya bana kam za a samu yunwa dan noman ya karanci ya kuma baya last year da aka nome kashi 30 25 sun nome last year amma bana wannan wajen 10 wannan 20 da ba nome ba bai wuce kashi 10 ko 8 suka noma ba to zai kawo yunwa to idan gwamnati bai dauka mataki akan security nan ba gaskiya nan da dai shekara daya biyu mai zuwa nan abin da zai wuce haka yunwa zai kawo a Borno state to sha ina kira gwamnati ana sayan machine ana ba wannan yaran tsoron su nan ayi da gaske a hada kai a kawo tsoro ma ayan manoma an ba ka ba gaskiya akwai matsala zai kawo yunwa a Borno state
5: kamar wajen da ku ba irin wannan forest guard din da ake magana kamar manana da Dakarun toro na daji nan masu kula da daji
7: ah ni kam tunanin ban taba gane ba in ba daga ba za ka kai su ba kan babu ba kawai da akwai motan da gwamnati na kai ma ba na kan ba motan ma kwata-kwata akwai motoci da zai dauka mutane daga baka kai mutane ba na ba motan ma to kaga za ka biya machine mai ya sada ka je ka dawo wajen 3,000 za ka shayi ne balle ka je za ka je maikata shi yasa yawanci muka hakura noman akwai matsalan gaskiya muna hakura gwamnatin Borno da gwamnatin tarayya su dauka mataki akan ma a kare manoma Borno ba haka ba gaskiya akwai wahala akwai zai kawo yunwa a kasa masha Allah
6: hallinka rayuwarka
8: Al'amuran noma dai na bukatar daukin gwamnati da ma na bangarorin da ba na gwamnati ba tare da ganin manoma sun rungumi tsarin noma irin na zamani domin gudanar da harkokin su cikin sauki da kuma samun kikkiawar yabanya a wannan yanayi na matsalar tsaro da kuma sauyin yanayi dake taka wata irin rawa da ba a yi mata liki a cikin al'umma saboda fargaba da kuma rashin tabbas Mai sauraro da wannan muka kawo muku karshen wannan shiri a daidai wannan lokaci a madadin waɗanda kuka ji muryoyin su da sauran abokan aiki da suka taimaka wajen haduwar wannan shiri musamman Bashir Ibrahim Idris da Khamis Saleh sai kuma Hassan Al-Hassan Salaja da ya nadan mana wannan shiri akan na'ura da wakilin mu na jihar Borno Bilyamin Yusuf sai kuma Nura Ado Suleiman da ya tsefe mana wannan shiri Naku, Nasiru Sani, da na shirya, na kuma gabatar ke cewa

0: Mai sauraro assalamu alaikum barkamu da sake kasancewa cikin shirin muhallinka rayuwarka wanda ke lalubowa gami da tattaunawa da masu ruwa da tsaki akan lamuran da suka shafi muhalli waɗanda suka hada da sauyi ko dumamar yanayi da kuma uwa uba fannin noma da kiwo wanda naku Nasiru Sani zan gabatar
1: muhallinka rayuwarka
0: a wannan makon shirin muhallinka rayuwarka ya mai da hankali ne kan lalubo hanyoyin da suka dace wajen magance matsalolin kiwo da kuma makiyaya a Najeriya
2: muhallinka rayuwarka
0: a Najeriya ana fama da matsaloli da suka shafi rikicin makiyaya wato Fulani da manoma wanda mafi akasari kan faru ne a sanadiyar kiwo wanda hakan ya haifar da mabambantan matsaloli da ake tafafutukar samar da mafita a kansu Alhaji Isa Tafi da Mafindi Yareman Muri na ɗaya daga cikin dattawan al'ummar Fulani kuma ya bayyana hanyoyi da dama da suka dace a bi don samun maslaha kamar haka
3: dangi na Fulani bandirabe kule Allah ku ji tsoron Ubangiji ku riƙe amana ku ba wa yaran da iyayensu suka rasu gado yadda gado ya faɗa a cikin Alƙur'ani a suratul Nisa da kuma sauran ayoyi da ya kawo yadda ake raba gado kuma ku fidda zakka daraji fidda zakka dotti ne na dukiya abubuwan nan su suka sa yanzu darajar Fulani ya faɗi in an gaci da saniya kawai ana so a cire ran saniya ko ba Fulani mun san an kashe saniyansa shi aka kashe don nonon saniya da naman saniya da kuɗin da saniya yake samu shi ne kaɗai ya sani amma ba wanda ya hana Fulani sayan daji gona ya zauna wuri ɗaya shi ma a yi budget a masa hanya a yi budget a ba shi asibiti a yi budget a sa ci ya samu yadda zai kiwon shanunsa da hurumi mai lafiya a haɗu a yi mayanka kamar wanda na yi akwai inda a rana muka yanka saniya 300 inda ba ma kai nama har muna kai nama United Arab Emirates ko muna yanka musu lokacin layya su yi sadaka a nan gida ko da ke yanzu ma muna samu haɗa ma na masu yin gida kana zaune kawai a cikin abatuwa sai ka ga wani ya zo da takarda wai an ba shi fili a cikin abatuwa ya gina gida ina duba sai ina ce doka kawai na abatuwa ma ya bada kilometer guda daga inda aka yi abatuwa kewaye kada a kawo gida don inda duk ake sarrafa dabba saniya za ta yi sakewa ta kashe mutum goma in tana kusa da inda ake sarrafa don haka kare wuri ake ba wai ɗaukar wuri a ce za a gina gidaje a yi
1: wane ne hurumin kare wannan muradu ya rataya a kansa
3: ina gwamnatin local government ina gwamnatin jihar ina tare yau fa manoma an mana ministry na livestock ko an dauki ba Fulani aka nada haba akwai abin da rage ba mana ba sai an mai kuma yanzu abin da muke so wannan ministry of livestock ta gina borehole ko ina a dazun zuka don saniya ciyawa kai ba shi ne abincinsa ba ruwa mai kyau da kuma mai kiwo ina son ruwa mai kyau komin lalacewan gidan kwana inda ruwa mai kyau makiyayi rarraba a wuri kuma a kawo irin ciyawa ga birkeriya ga makuna ga wani duka wato shuka da bawin sai
1: kana ganin ana iya tsugunar da Fulani makiyaya
3: ba ya sai saniya da yawo kaga nama cikin saniya na yi cin idan kana ba wa saniya dusan masara aka hada da harawan wake aka hada da tafarnuwa aka hada da busaccen kuka busaccen zogale aka nika su aka fidda abinci wannan saniya zai iya baka kilo ɗaya ko rana in kana ba shi ruwa mai kuma ga dusar rake wanda ake kira molasses kowane wata saniya ta ce kilo lita biyu ba wai da yawa ba lita biyu kawai wata a sashi a yan kulawa ko rana har ba shi lita biyu zuwa kwalba talatin ana zuba musu a ruwa ana zuba masa a ruwa kowane saniya kuma in ka je kamar inda nake yin sabon kasuwa na a Iware kowane saniya mun gina masa gida gaba da yadda ya dawo da sai ya shiga kawai yana shiga ana rufe shi hikiran sai a zuba masa abinci kaga a wurin likita ba sai ya faɗa da ce masa allura mai tatsar nono ba sai ya zo da igiya ana ɗaure ana gudu kafin a tace nonon sa ba gai naku kuma zai ɗauki ɗaki guda cikin gidan shanu ya kwanta da gidan sauran sai ta bacci ko zan baka magani da za ka sa saniya ba zai zama to yana faɗa ba ka san kashin jaki ka sa kwaya goma ka sa a gawayi ka sa daro a gaban sani yana hayaki yana shakan hayaki bi iznillahi saniyar nan yaro mai shekara biyu sai kai shi wajen kiwo ya dawo da
1: akwai masu danganta waɗannan matsaloli na makiyaya da rashin zakka
3: ai ci ne kaɗai da dalilin halakan ban cire kaina ba duk ba Fulani da ba ya fidda zakka saniya 30 ya fidda bujumi ɗaya shaniya 40 ya fidda karfana ɗaya ya baiwa wanda ya kamata ya ci zakka in ko wani ya rasu a cikin ku shanu da ya bari maza da mata a raba su da ƴaƴansu maza da mata a zakka a gado kuma yaran da ba su kai sun shiga da su hankali ba a lura da shi a sarrafa shi har ya kai lokacin da kuma a rike fulaku me fulaku idan wani Allah ya ba matarsa ta haihu shi ba da saniya kuma danginsa kuna da shanu 30 saboda ɗan nan da ka haifa namiji ba fulata ku ba shi saniya ɗaya dukanku wanda ke da shekara ɗaya shekara biyu gaba shekara uku yaron nan shanun su kai shekara uku kowane saniya ɗaya ya kai a sai da shi 60,000 180,000 ya dangaci da abinci kai daga ran da aka haife shi ya zama mai wannan fa influencer da zaure lafiya amma an sa mugunta dottijo guda ya haɗe kayan da kanin sa ya rasa ya bari ko ga baban sa ya rike masa sai bari cire saniya ɗaya kai ba kishiyar uwarsa da ya anta da sauran sai kori sauran ya tauce da su to ba abin da zai faru banda ya sai da shanu ya sha kwaya ya shiga ɗaukar bindiga na yawa yana kashe mutane shi ma ran da za ka shi duk sharrin da Fulani suka fara ciki hannunsu ne ya ja musu.
1: Ina matsayin kalmar nan ta fulaku?
3: Fulaku in ka ce fulaku ai ka gama fulani. Har yadda mace za ta ɗaura zani, fulaku na koya mata. Har yadda za ta ci abinci, fulaku na koya mata. Har yadda za ta yi magana, fulaku na koya mata. Kowane wata fulaku na sace yanka guda ya ci. Fulaku shi ne kunya. Fulaku kunya ne, bai kamata ba fulaku ya diga zuwa ya fada a tuwon da aka dafa ba, bai san yadda aka dafa shi ba. Mai Allah bai ba shi ba, ya ba shi nono, wanda yake da abu sha biyu masu jiran jiki. A saniya ne ake da hanta ba. Saniya ake da koda, saniya ake da gwiwa, saniya ake da abin nan tumbi, a tumbi nama nawa, akwai dogon hanji, akwai